Kono mauri, rongrong men panan kripa siro ngai pi ko pingi. Esa ni merita son ni paeta nanuna i pukin pon meun puna hai peniara ka isa ispi matawana na rikin taro a yaki kantan nga kia on rangin kanon kawa kinapa. I muin tena rua kina i rau ya kamia. Nte mon pong te wiki ai, nte kawa ya po pondiki. Eta ku merita pa eti matua ururunga kin puna yo hai peniara. Bukin anuan meuna e mewakna ntero tatangira o te akoi. Hariki pun kaunga ki anautu paina ki ntatangira. Hati ipopo ki merena ian tainako. Hati imato anautu teunumane ayo nisiku imuina mea ururingana epes. Esa the Fiji Meteorological Service ke te FMS ni katuka te muyoko. Inanun pein nabisin tawan kanuan te pong ke te KMS. Nikainis me tauan kanuan te pong ataran te intari, hari ea maakinana pa yei tamanika ea kakawa ki roun kiribas, ni pon kona ni karawa te seves yon tauan kanuan te pong ataran te intari. Eri posraki men abisin tauan kanuan te pong mei peso pa, ea maakinana ki te pong ea kakawa ki yua ea te puina nakas wawatanga wapi meonua i roun te sakoropokin dan abis te prestens ea nei rores eritai. Nge emuan kana kwa rongrongon tauan kanuan te pong, a taran te intari, men te meri na koia korakia ke a kakarikea te rongrongo ai, rinanon na ya meri. Inanon ririkei kanako, haya sakiribas Met Service, ndangin katan yaan na pautoka di Fiji Met Service, harangaya aya kakataurawa tauan kanuan te pong ipukia te pota noamata, taran te intari, a karawa ipukin kiribas. Epon te matona pa nuwakin ka ita makuri yon rokin ka kataye ka te pima tenua maisia yon na parao ake kanuan na nakarikira ki te rapata the South Tarawa Sanitation Project or the South Tarawa Water Supply Project. Yosin na narongrongo te STSP pa rokin ka kataye kai ake amanena ki kateaya iraun te rapata ay the World Bank or nuwakina ki makuriana men te kampana King Holdings on tararua ki roon te pota kine makuri e makurian karikira kia kate metuan korakora ke te mise. O in ta kandani ngan ta karikira kia yo pa e na puaka on kate metuha te meu roi te toron pai o te moyang roi na koya communities o te pota nuamata yon South Tarawa. Rong roon te pitepeke e nang tau roi nuwa ki na kon terinirine e tapanga ki tepe e te kukalan simuin katean te tauteaka. Ipokin katean tauteaka e pou ibukin awa teririki mangkai. Narun na pun kakarawa ki ntepe. Awa te kuk. Yesan nangin kaitara ika kaivenako inanun ririka ikanako. Awa yen kai tekandani nga irouya tandi nirine pa anapun rinia. Hadi ataku pa na kapaiya honturun pa iriki. Me arun kaitaraan pupuakan de meu. Hake anar rama to Prime Minister me anaritan na napati ya te kuk Collins Party.

Mandabis at the U.S. Internal Revenue Service, hari etapi ma tarataran biribirin temani, pa angina kain tepe o business yon saipan, tenian na rota, haki apon rota ki mentengi pokayo, hari nawan turai. Eta udabis ay ba tokin takarin nara maimin awan turai, hai main tawanan peperuare, awanit tayari hasan nanganaki ay ayatay. Ibukin karinakin na raya takuraki. Hakena kokaki haya teks ntaraki. Ma ayari po sa ke akarini. Hesa the Prime Minister. Ntepe e Papua Nuki na James Marape ni mga karawa na meruro ngkai. Ma tepe Amerika ibukin tepo royon temamananga noko Amerika. Ya kanakuwa na meruro Marape ni kota yei tepe yangana. Na napepeiri Amerika are kanakuwa pa iriai wapui tenga temane na Amerika tepo roy. Ibuki business atau tan ni apa? Akan nak kaya Amerika. Kita kuri kipa area yang anak pota nama tan North Roy, nana kapara para ayo ibukin Papua Nugini nama Amerika. Kita kuna pa nana meruru pa Amerika pun roron Papua Nugini datay orang men, on karini aruni nama tan nana pepei dari Roy ibukia tan din nak kuapa na. Roron nana apa? Kita pengkai ni keke. Nkekira ki mais intemeti yon Colombian de mais ai te pupawan ngaun kai hake hasan nana ki mayan katiti himu indro takin tepe yon te mai ye akurakura. Tan kameu ntepe yo a makuri na ke san na yatai hari akuna ni makuri ya in kainis me merurungi ya napa. O nkamaingi makurukurun katiti me te yen makurun bis men kurakuran te mai ye akurakura ayo aririkin de manupong. Eka matua ki pahati tukuraka ki akunea keikai te pupuawa ngaun maisia po nangina men makurun tepe yo e Kali o Pereira. Yasa te maiei e isiua te smari awa korakorana ririkin te mwanpong wapui maonowa te minisi na kontewa te uona taini keikai hari eponrosi angini makurun tepe yo onrona ki mea apa ke wakaan mangaya. Nganane o epuntime tona pangkai te kakae na koya kaania wapupuari ki aomata. Hake tuwa indekira pataya may min tengi pakayo. Hati ima tuwang kay abay kay Ukraine may Rusa nkakipaya yapay ni Poka. Ntinukan pong may iti ima tuwa President Volodymyr Zelensky nakikaryaya na waki Moscow ibukin kamaninakin na namisairang kay North Korea. Iripos na Ukraine pa ati Poka yon na pena na makuro na may mayaki sa Porozisia. Ya san seringia isman on kai kuakia kania wangaun memen mai muin nana pain poka roron rusa yo nanane au ya pon sana pa Ukraine ntagite na makurun rusa mai meo ari pon ana tapon yo kin pa ya bu pura ta kampana at the world paris ayo ta kampana ari ta kin narana na patuona pa the russians amazon ho ndi posnak pa eponuru pekepeke te para ke yo ndi wikana Oh, esa tepe sainan ka maingia e raka yon tuwana te mirio naamata menna ya aus men makurun saina mei meini kun rana ki mea kautun kawan tepe yo a Shanghai ni kainis mea korakoran tangi poka a Typhoon Dolphin tangi poka yo hepon wata takarawa korakoran teruari haiko kuna ni buspeaun mamananga inanan takawai ya kani anapa tuwana tenga maisin kipe a kepenin tona ki si menna na mera inuani kipe Yon Shanghai ndi mwanuponga anako. Ngayi tapen kiekiri kaki kurakuran tengi poka yu. Wapun timetua nape obisa nanga ya kauringi bukin timetua ndakarau. Mea teranga ya kurakurari ekona nikarikete ungunako. Nikaru kwa tapu ngayi. Nga nane, tautekan saina ya kamen muantaya na kauringa ya kurakura. Nako ya nikapene kain teonu. Hakeno rotaki ntengi poka yu. Ayi takapene ni kurakura ari Yori ya saina, ntirika yu. Heri posina ki pa, korakoran pirinti anga yu po, ntipupo ni mepuji te kiro mita ntiawa. Nki emuan nori ya takawa ay yuhan, ni itiran ruwayu antayi ni kiki, ntitabas. O te uwa na tiawa ay mina, o ya karikena pa te unguna kwa hebubura, makuro ntepe yu, wejou. Tungurong, manpanan kiribas.

ay MFET, inanarapata NCT, ara kai ka ake dewi, iyan tetope ako program. Itagini na kami atata at botaki, ibukin temeulu akotiki orak. Paya ito wana, angaswa, ayasan pasin jausin tei, ayatagin narana at tetope ako control. Amendment Act 2025. Oyasan sa ngaki don timinitan te pota ki bukin te mewri ako te kiorek, ayo inanon te pi mewone May 2026. Ibukin ka matuan koron nanon te suayo. Yay de pere pa, te pewa kanon te suayo te tope ako control. Amendment Act 2025. Ananganaki, ayatay business, open namada pa, anayda nanon te suwa, ayo inanon te men, ayo no watana makaina. Pa anakataw roi yay, de pi mewone May, watanga wapi monowa, ikamatuwa ki yay kanuan te suwa yon tamok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gaina pet nataya. Etaburo noko, nikapene, anainano, o anganano rinanan te radio, o de social media, narun te internet, anang tabuaki. Etaburo noko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan temoko, at the vape, o tukupin. Katiakin tirapata, ari etape met license, yon temoko, o waringaya, anatapiakin akarikian na yon, akoya amata, o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginipai, o kunariyay, nataya pa, inariyay indeke, am license. Taburoko kapunakuan temoko, nakoya tei, akeyan, wabi metawana teririki in mail. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana, me inariyay, ntipakitin temoko. Tabuan kapunakuan temoko, rinanan machine, ake, akosinakuan temoko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanun te internet. Katabuan te tau teaka o tani maguri pa anayirigirige mea kampana ni moko pa inatutuko itayen toko pito na kun nanaswa kilipas. E katabuan kita moko o toko upin nanatapotubota nawatan narud maikai tiyo noraki makirinik tapon deirei taoni mamananga inanon tapon ni maguri tapon takakaro o ay tapewa tapo ake ateakinaki iantesua. Dayan nanono tapewa o noraki diayina pa inariyain nikawayarakia kitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke auru atesua anakasuwaya kagin de Spotify awa kasuwaya kagin epe awan katiakin tupuwi yaka umal dupotan namata o business pa anariyay nata ayo o nira lanan tesua ibugin temoko nikarikirake temerurung me anaurupay temoko kamdapa kain kilifes o sinapenen tikiroy inanon tuwike apuwayo.

Meron de tuare pata de na mesme kuna na ya karo ko ira roin narata yon meuri FM 89.9 wapi me wanu de menen singkai min de bi me wo wa asna angari kite to korana ara wo wa nane nei nanon de ba kini karo wan na kuam kata wanu dikina koin koi te sama kuria ne kuarangin ni ngai ngan kan roko ni me ngam ke anora na pena ku kane ana kakata roin yere roam takupa ya perong angkai yon nana taipora men nam ta pani ko ngura me yei ko ne ko te me tan wa ki me kan wan nam kata wa no ki ta ko ya ko ta ka ta kan kain te na tena kanam na te me tan pun kana ko roya me kai ki men na studio ka ya na pun wa ki na ko me ara ko ko ngura ara ni ni nu wo me ara ka ku kure na ko im ro na ki me aya kata wa ta na pe ara ta na popo ta ka ngura na nan ta me ran te ta wa no wa yo an te ta wa no wa yo kai ai pensi tapi wa tetai ai tera tapi me wo wa asna kame ora dikin tapi kora kana aruna pe tau roi katan wa tan kona na pendei se ko me ngai ina nan am tai na ngora dikita wan kan wan te po ngaren na te me to ne ko kyo ki an kai erangin best te tai ani kauring me no bisen tawan kan wan te pong ari peso

0: Ay, mai nai sri ta no kote to wo na ko imna nan ta me ran ta wa no wa yo ta kan ta ni nga pa ya na ko ta kai ke ya na ko kai te ta ka ta wa no ki to an ko ya ne ko bien bien en kai na ru ari ri ko ke na ru ari ri ko ira ke nam de ri o ke yo an nam pu ya ne kara kara ya ngina na te me tan pon a kana ko ara ko ko ngora na ko im kan wa na ra ka ta wa no wa yo ayo mang kan ne ta wan kan wan te pong kai erang ni peste ta ya ni ka uring ke ko na ko na na tai Ina nante te tai to wana me to wana ke nga yari sena kana kwa mangkan ya tawan kan wante pong kai yerang ini kakawa kite a to peran tai yani kanga ke kona kona na itara me ngaya tawan kan wante pong ibukin jao no nikiri pas me pana pere kata urawa ki ke nga pong ibukin ngai nante pong ngai yota katene pong tepi me wo wan no kas antuki kora kora nante awa no wante pakantai me tuan te metuan tiang ta kauring ke metuan ta kau te metuan tiang ta kauring ete imeto ka tau tauan kora kora koran tiang i pokin tiap ma kore pa na pe ka nga nga ke na konan diki ana konan ki pe na ko pa ya ke a ki metua men pe pe te ka wai pokin to kwan ta nga nga ka metuai men taura pai pai ka ka ka wa ki men pe pe te Te payari ke te imeto to wanangina ngo te nang puaka e mena imi angin te itera miang. Ne maing na komeia ki meyo o ne konan roo tao nan tape wa te itera miang. Irari ke nane. O e te imeto na pete nang puaka. Hari e mena imeia ki te itera meia ki. Ne maing na komeia o ne konan roo tao nan tape wa te itera meia ki o paanape. Tarante ono ni kiripes me paanape. Tiang ya api pete mai miang mai nu kuna ko mai nu kuni pirina ni me uana kon te puina te not ena kon anto kare mere nan tai ta ari ena roi tarane makin me putari tari tangai na yo na wana inang to tana ni me apururu ni karaun te tai awari reke te inga pong taran te tai reke ena roi si te me apururu ni karaun te tai awari reke nta pa ta peua tiang ya api pete mai miang me yo ni pirina ni me uana kon te puina te not ena kon an kare me to ari mere nan tai na kon wa pui te not Tari ena roi o ni merepu. Tarani merake ya pe yang tarawa mai yana. Tautana ta wanangina ngon karawa e pepe ten tapa tape waina nante te ingapo ngayu. Taran te tairiki. Ena wanangina ng tautana ni mea pururu ni karawa un tapa tape ua. Tiang ea pepe te mei miang mea yo na ko miang mei nugu. Ni pirina wanua na kon te pi mea uo te noot o ni konani kare mea tua na kon uapui te noot. Tari ena roi o ni merepu. Taran kuria ranu ka ope meme. Te utana te wananginan ngon karau e pepete. Taran te tairi ki te utana te wananginan ngon te mea pururu ni karau. Tiang e pepete mei miang mea yo ni pirina ni mea uana kon te puina te noot. Ena kon antu kari mere nan tai. Taari ena roi o ni merepu. Taran te pongan ni pukindo nous tapi te uia perua ni konau. Ena wananginan te utana te mea pururu ni karau. Naona tape ua ina non tangaina ayo. Taran te tairi kena roi, si te mea pururu ni karau nta apa tape ua. Tiang ea pipete o taari ena roi. Taran nono tua ta mena warure, ena wananginang te utana ni karau ea pipete nta apa tape ua. Taran te tairi kena wananginang te utana ni mea pururu ni karau na pen nta apa tape ua. Tiang ea pipete taari ena roi. Taran paana pe, ena wananginang o ni kakarau, Tarante tairi kena wananginan ngon ka karauna pe. Tiang ea toka mei miang mea yo ni pirina te pui meni mewa na konu wapui te noot. E na konani kare metu ari mere nan tai na konu wapui meni mewa te noot. Taari ene meripu meni puaka. Kawain na makaina ite pongina ima intius. Katautauan te tiora me te yebusi bukin kiripes me paana pe. E ka antani ngaki te iapusi na konde te pakantai wapui mea uwa te menisi na konde mea uwa. Di etana uwa te semare ni mea uwa te nuwa te miita. Di rangkane re imuina wapui mea wanua te menisi na konde pi mea tawana re imuina konde tairi ke iyo. Nte rinano ya ke te semare isu uwa ruwai uwa te miita. Awane tawane kanu antepongi bukin. Arano ayo kiripes me paanape. Oh, tawan kan wan tepung ibu kinti onon rai na miang merawaki. Ari aga tau rawaki na pang kia karang ay na ibu kinti tepung ayu takate ni pung. Anto kina pekura koran anakon tepakan tai. Tepayari kita ini metode wanang inang mete nang buah kan roh tak jalan orang ini miang. An tapi ni cara orang ni main nak miang. Ida dikit nane. An te nang buah kita ini metode an pengah kita pay maya kita jalan orang rawaki. An te ini metode roh tak jalan wayu. Teka orang ini bukain korak koran tak cara u. Ian te tay metan winti apa. Ete ini metode teka orang ian korak koran tak cara u bukain te jalan orang ini miang. Dikit orang ini metap weran. Kanga ngai kana konandi ke mayai enaka apoka pokan ke na ka apoka poka takawai kawai bukin to kwan kanga nga paina te taratara roin kana ko pusina nan takawai a yai na pete takatau tauan te to metanuin ke te to na ko metanuin te pai bukin te anon rawaki a Christmas janon raina miang kanga ngai kana konana pente ke mayai ia ka kin ta pai karina no tetokuan kanganga kamenuan paye ka akakawaki. Taran jauh nundai na miang tiraina ena wanangineng wan karawe pepe tena kon nepon taun tapa tapewa. Taran tetairi kena wanangineng wan karawe pepe tena kon nepon taun tapa tapewa. Tiangnya ya pepe te wan metua tau mei meiya kena kon meiya ki meiyo. Nipiri na tenu wan kon tepui na tenot tari na roi. Tapu eran ena wanangineng wan karawe pepe te Taran tetairi kena wanangineng wan meiya pururu na karau naono tapewa. Tiangnya api api tiang me tua tau mei meyak ina ko meyak meyo ni piri na tenu ana konte pui na tenot tari na roi tarani Christmas ena tei me tua ka tau tau wan te tau me tanu in te pepe ena konan rota Christmas ena wanang nang tau tanu an kara we api api ten tapa tapi wa tarani te tairi kena wanang nang tau tanu an me apururu ni kara u naono tapi wa Tiangnya pepete, ke tiangnya pepete, mei meiya ki meiyo, naku meiyo. Nipiri na tawana naku ntapui na tenot, tari na roi. Usin nao mei meiya ki. Enakona wawa naku wawa tesmari temi tari etana. Taran kantun, ete imeto katautawan, tetoi metanu intia pepa enakona nroota kantun. Tautana tawana nginangon, mea pururu nikarau nanon te ingapong, ke tangaina yu. Taran tetairi kinkan, enakona nginangon nikarau wea pepete. Tiangnya ya pipi te mei mei nu kuni piri nani mea uana konte pui na tenot, tari na roi. Usin nao mei mei yaki, enakona doko na kon wawa na kon ke wawa na kon wawa te smari ni mea uate mita, tietana. Kawain na makaina itepongina imain tius, hoi katau tawon tiura mate yabus, ipukini Christmas. Tiapus ya kantani ngagi te kuatai minna uan te pakantaya yun taini Christmas dietana eto wana te semari wawa isu wate mita. Tiorang kan nere imuina te pui mea wate minisi na kon te pui meto wana te muin te tairi ke yu. Te dinano ya ke te semari te nuwa ni mea wate mita. Tiora me tiapus ipo kini kantun. Tiorai kantun wan wate minisi minu wawa na kon te tetan mea antaya yu. Te dinano ya ke te semari ono uwa isu wate mita. Te yapu sa reimui nan te kuatai minu anua te tairiki. Di etana nape ato wana te semare ni meaua ruai wa te meita. Oan te tawane kanuan te pong nape ipuken te ono on raina merawaki. Itako pa tapanin raina koim. Kai apone pes tai ane kauring mei men te anopis tawane kanuan te pong ngari peso. Itako pa tapanin rai te kauring. Metawan kanan tepong, ipukin te tangay na iyo ni karokuat ya wanawan te tayriki. Menamta pa ni kongura meyay, sinang tauruan kan nimo ni kay na kwa te tay, te tawanawa iyo na kuya ratahan po buto ka ngoram, te tawanawa iyo, ara kampana te Vodafone, away ara business na periyate imeto na pendroan kuy nanon tameruan te tawanawa iyo.
1: Ni ko ayan ang kamente kaya rasin do Vodafone.
2: Yani, pati niya na narok kasi kaya rin na nasin kay Vodafone.
1: Pati niya kamo na, heti po at sarat yung mani.
3: Kawala na service Vodafone na? Si Maranay, wala na pong Vodafone!
4: Kawala ang kaya ng store Vodafone, ibukin po kam. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
3: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, y de isin di bikin bukan wow kau orang kai mangan golda phone ada kuwakan dengan ya kita ada poni ada nomba F kau mana hakia hakia di bikin paling indah warna kona ya nak mengkai de isin
2: toh mata yang kai ya roh de isin yang nak terapi tes di bikin bukan kau orang mangan golda phone nanti kau makan dengan ya kita ada poni ya kau mana hakia hakia di bikin paling indah warna kona
3: kapua amtad semkai anori ya pun roy kahmet roy bumi kau nama dengan kapua kan orang yang tahu sih mentemopar men start with a one hour to four young broadband data gift to
2: katanya yang kai
3: Vodafone together we can.

Ako te imata nō rai a Māori FM 89.9. Te pia me te nuari ki te e te minister mea ngai a pōrai uoa. Ihan panan Māori FM 89.9. E re te rāna ko kanuan na mtai mei kande te imatoa ngongora irarike ui on Māori FM. Kai tape wari ki te tai mea ngai a ike rika hake mei irarike mge on mea ngā reitake iron te te wari ang fang sos. Ipa ken reitane kanuan te tapakantai e yo. Sena ka Māori ngande ni kunara te korana korontangiram.

0: Te vuoi viajare in una maniera indivisa?
1: Oye, niente, ma ne hai una nuova via?
2: E anche che te mani è una capo una che i punti a telefono, non hai potuto un po' poi.
3: Cavara una fanta o da phone che telefonia
4: 100
3: e booking am sign up. Together we can.
4: Vodafone, kilometers.
5: Ringa, ayu warin karawan. Karua anep den pesa ante pong natahay.
2: Itaroa inga yon taribon at itinan na Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search M-Pesa kilipes o download.
5: Aki amra ka, rinanon ng pesa, o karawa ang bupay na ben, rinanon ng pesa account, o na na kayo rong, tenin na 1%.
2: Tipangan ni po yon tayang taribon, o pain na ko de taribon ni Mangan Vodafone.
5: Ipaisi, irang na no, o ikunahan ni Bobo ni Kapene, e warinikin ng bupay. Ibukin lang kanina tata. O pukam, telefonia, tawana akya.
2: Kinisage yon ang Facebook page Vodafone.
5: Uri nga kiyari ko akimakuri. Kali kiya amman na kimakuri. Amman ni kara awa man na mawp. O nakon na membesa account. O nakon na nagayilong the bonus app.
3: Tenebi tatara, nsisi tete.
5: Kani kong tembesa ang tamuantay ay narikip.
2: Tebui na kanon ng taripon, nsite dete.
1: Kani ng form ipugin temanin na kimakuri na kong temuaysa.
2: Ay narikirong, tebui na tatara kanon ng taripon, nsite dete.
1: Tebui na tatara kana amanin na kimakuri erin yan ng taripon namba ke ang membesa account. May kani arin ako na andi kikay kanwangam, terepe-repe.
4: Kani kong kain tembesa, ipaisi, imeno, o yay takanwang.
3: Mbesa,
2: ponansa!
3: Iwagi
2: mente tapes na kundi kono kong. Karini kong kain de Mbesa, o inarikay doon bonusin ng recharge, naroon na ayos ikay.
5: Uwan tara na kontinu at tara, de tapo up, eto kitay lang, hindi po gina. Unawan tara, de top up.
2: Tapo ha?
5: Eto kitay lang, mga kong. Tepoy na tara, na kundi tepoy matungan na tara, trip go up! Eto kitay na, inanon ni mekong. Awa po ito tara, de fuck! Eto kitay na, inanon, isipo. O, titinibuin tara, nakon tinibuin tara, the fight up. What time bang? Uring yan, eto kitay na, inanon, tepuin na tepong.

0: accessories, promotion.
1: Ano nga di karang ganan? Ay may sinalita na wag mo ta po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ikayin mo ta po.
1: Kaya kina ko na iyo. Oh, nora pahingin akong telepon naroon the power pen, or the solar charger, the phone cases, the timber cases. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, oh, po na may school ko rin ikis.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o mais guri-guri dik.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka isko, nangan Vodafone, agya kang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone dikit, inawalawale, dikit na daw, ipay dikit, ipeso, o ikirismas. Watch up, yaman! Here we go!

0: 你 SIM 的 Vodafone
1: 呀你过年那个面对呀 SIM 的 Vodafone
0: 呀你我今年那个老开始加入那个 SIM 的 Vodafone 本来讲我嘛还是不咋个的嘛
2: 我那个 SIM Vodafone 呢新马的内，我那么我的风。
3: 卡瓦拉卡耶那索瓦我的风，你不听我吗？耶克有丢，再打吧。我那对面转，对面那我的风，
2: 再打。耶西的西格雷，西的西格拉。Yana wong kai te isin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kai mangan Vodafone. Are kuwa kai na ngayon, keter po niya te namba F. Gawa na hakiya kia, ibigin pa rin nindo warag mo na. Yana wong kai te isin.
0: Toh na te yung kai yero te isin yuan na tere tipe.
1: Ibigin po kam kawara mangan Vodafone na jie kamwakaan na ngayon, keter po niya, gawa na hakiya kia, ibigin pa rin nindo warag mo na.
2: Kapua am tada sin kai, anori yara po rai ka na tira ibigin. Kukuna mo dali kabuha ka naman ng tada sin men de mo ka. Men, Star Trevor 1, ahoy to po, yan broadband, tada gift to.
0: Katayan kay.
2: Vodafone, together we can.

Meni min nong ram kunam to kurana an ya kar ko irang kan nen ratain tame ron de pakan tai yu tipi meten wat minis min nau na tame tuan ka kan ko ikan wan wo wo mai kan ko nan nangani ku de merulung te urei garo akin nakos pangam de pakan tai yu kar ko pon ni mewa ne mga tauro ai dei tari ki ong ram me tiru ni kar ki ngoro men pran ki dipes ibukin ong ram am ron ki dipes to ron na pe mai yu de bitibiki me onat

0: Kolemori, logro membranan kirba seru ngai pi ko pinki. Esa ni mereta son, ni paeta nanona i pokin pon meun puna e peniara ka isa ispi mato wana na tiki. Ntero aye ki kanda ni ngake on rangin kanan ka wakina ba. I muinte na kwa kina i rowi a kameang, nta kawa ya po ipon di kinta mani po ngayana ko. Eta ku mereta pa, ati mato a ururanga kin puna iu e peniara, i pokin nanon meuna e me wakina ntero, te tangira o te ako i, ari ki pon ka ngake ya na utu. Paina ki nita tangira o te popoki i mere na ien taina ho. A te imato ana o tūta unumane iu in siku i muina ma ururi ngana e pes. Esa te Fiji Meteorological Service ke te FMS in katuka te muioko i nanan pein abisin tawan kanuan te pong ke te ke MS na ka inis me tawan kanuan te pong a taran te intari ari e makina na paye i te manaka e kakao ki roon kiribas ni ponikona ni karawa te service yon tawan kanuan te pong a taran te intari. E riposina ki me nobisin tawan kanuan te pong me peso pa, e makina ki te pong e kakawa ke te puina nokas uwa tanga uwa pi meonoa, ilunde sakoropoki, na nobis te presidensia ni rore seritai, nke e moan kanako rongorongon tawan kanuan te pong, o taran te intari, men te meri na koya korakia ke a kakarikia te rongorongo yo, dinanon na ya meri. Inanon didika ikana kwa ya sa Kiribas Met Service, dangin katan yaana na pouto ka te Fiji Met Service, Are ngaya ay kakatawrawa tawan kanuan te pong ipukia te pota namata taran te intari o karawa ipukin kiribas. Hapon te meto anapa nuwakin kay te makuri yon do kin kakatay katipima tenuwa maisiya yon na paro aki kanuan na nakarigira ki tarapata te South Tarawa Sanitation Project o te South Tarawa Water Supply Project. Yes na rarongrong te STSP pa ro kin kakatay kay aki amanina kakatay kia iroon tarapata te World Bank On wakina ki makuriana men te kampana te King Holdings, au antar nuwaki nun te pota ki na makuriani karikira ki wakati metuan kura kura ki te misei. O inta kandani ngan te karikira ki ayo pa ina puoka wakati metuan te meuroi te turunpa yu ati muengaroi na koyo communities au te pota namata yon South Tarawa. Rungroon di bitipeki, nang tauroi nuwaki na kontiririni at hapanga ki tepe te kukalins, ipukini katien tau teka e po ipukini nawari ki teririki. Narunne pun ka khrawa ki na pa na ko ha de kuk ya san dang ni ka i tarai ka khaya na ko ina nun de ke kana ko o yen kai ta khan tan ngai ro ya tan de ni ni pa ana pun de nia ade ta pa na ka pa ya a ntoro nu pa i diki men arun ka i taran pu pa khan de meu a kan a roma the prime minister me ana ritan na pa ti ya de kalan's party a mark brown pa angi na mata a pun penenti ne ya tera eta upa na pa ti ya san karawon perunga ka upa inte pe mer gira kina On mga kaitaraki makangangai ka maiso antokanika yoya inanun anawan didikeri esen wakei diki nikanuan pusina kontuara kia kamema dento anapa at the COVID-19. Asan naitara me takangangai anatani makuritepe at Northern Mariana Islands may muin lota kia ntengi poka typhoon pavi o nanganakin kai yatai nikarokote uwanan ni piperuare uwatanga wapi maisuwa ipukini koka kina ya tax arena makuria me the US federal tax. Kata nota agreement office at the US International Revenue Service at the tabi me tarataran piripirin te mani pa angina kain tebe o business yon saipan tinien na rota haki apun rota ki mentengi po kayo. Eta uto office ay pa tokin takarinara may muin awan turay o imain tawanan piperuari awan itayari asan nangana kei ayata ipukin karinaki naray ato koraki haki anakoka ki teks ntaraki me ayari po sa kia karini. Esa na Prime Minister tepe Papua Nukine James Marape ni mga karawa na maruro ngay metepe ay Amerika ipukinte po royo ante mamanangan ako Amerika. E kanako na maruro Marape ni kawata yi tepe yanganan na napipayi Amerika hari kanako pa iriay wapu itanga te mani ni Amerika te po royo buki business o taan newepe aki anakaya Amerika. Eta kurigi pa ariay anawamata nuota royo inta kaparapara yo ipukin Papua Nukine o Amerika. Eta kurigi nana maruro pa Amerika pon doron Papua Nukin de tayo yarang ni men. O, nikadine arun inoamatana nana pepeire re karoya. Ipo ki yataan rin na kuapena. Nungurungo nyo napa. Eta pangkay nikikira ki maisin temete yon Kolumbia nita maisa etupo wani ngaun. Aki asan nana ki mayan katiti imuin do takin tepeyo nita maye ya korakora. Tan kameyo nita peyo amakuri na kesan na yatay. Hari akuna ni makuri ay nikainis me marurungi yanata. O, ni kamay ni makurukurun katiti matayin makurun pis men kurakuran damayay kurakura yu aririkin damanipong. kama to aku pa to koraka ki akune ke ke ya te po wan ngau mai sia pon nang ina men mo koron te pe ai e kali a pereira e sa te mai ye siwa te smaria wo kora kora na re kin te mon po ngo pi ma no wa te menis na kon ta wa to wan an tai ni ke ke re e pon ro si yang ina mo koron te pe yo an ro na ke ma a pa ke wa khan mai ya na na ni a pon ti me to na pan kai te ka khae na ko ya khani ya wo po ri ki wa mata ka ke to ri kra pata ya me min te pa khayo A te meto ngai apai ka Ukraine me Rusan ka ki pai ia pai ni po kan tenu kan pong. Me e te meto a Perestens Volant me Zelensky na ki karia ia na waak Moscow. I pukin ka mene naki nan mi sairan kai North Korea. E di posi na Ukraine pa te po ka yon na pena ni mokorona mei meia ki e sa polizisia. E san siringi e simendo an kai kwa ki e khani a wangon mamen. Me min ana pai ni po ka roron Rusa yo. Nga nane a ia pon sana pa Ukraine ta ke tena mo khoron dosa mai mai o re pon ana ta pon yok ni pa ia pu pura ta kampana a World Paris e yo ta kampana ri ta ke naran na pa tuana pa Russia's Amazon o ni po sina ke pa pon uru peke peke te par ke yo on te weekend o e se te pa saina ni kama inia e ra ka yo on te wana te mirion na mata men na yaus Men mokoron saina mei meina kun rona ki mea kautun kawan te pe iua Shanghai, ni ka iris mea korokoran tengi poka a Typhoon Dolphin. Tengi poka iu e pon muta te karau a korokoran tero, ari ai kokona ni bus peon mo mananga ina ngan te kawai. Ni ka ni ane pe te wana tanga mai sin ki pe a ki ape tona ki simen nana mera in wana ki pe yon Shanghai, ni te monipo ngay anako. Ni ka iata pe ni kie kiri ka ai korokoran tengi poka iu, au apunti ime tona pe wabisa. Nanga i kauringi pukinti ime tuan te karau me te ranga e kora kora ari e kona ni karikia te uminako ni karuka te pongai. Nga nani o tau teakan saina, e kamenu muantaya na kauringa e kora kora na kuya ni kapena kain te ono a kia narota ki ngai a iyo tangi poha a te kapena ni kora kora ari e uria saina ni teririka iyo. Iri po sina ki pa kora kora ni pirintia ngai iyo pon te pupon mepu i te kiro mita ni tewa ngai e muan nuria te kawa iyo huan ni teran duai huan te muan ngapong taini ki kei ni tapas. Oh, te wana te awa i mina. Oh, ia karikena pe te umina koe pupura ni mokurun te pe yo, wen jo. Tolu, men panan kiribas.
1: Mauri kani kiribas. Ia kapuwa ki nakon namrongorongo. Ayo men te pota ki bukinti Mauri a kato kiorek. Nana po utoka New Zealand ay MFAT. Ina nana rapata NCT. Ara kai ka ake vevi i an te tō pē ko program. E takine ka mea tātā te bōtaki i bukin te meuru a katiki oraki. Pai ei tō ana, anaswa, a yasa ina pāsing te ausin tī, a ia tāki narana a te tō pē ko control. Amendment Act 2025. O yasa ina sāi nāki ron te minitan te bōtaki i bukin te meuru a katiki oraki, a iyo ina non te pī me wone mei 2026. I bukin ka mato an koron nanon te suayu. E ei te pēire pā, te peua kanon te suayu te tō pē ko control. Amendment Act 2025. Anaanganaki, ayatai business, open namada pa, anaira, nanon tesua ayo, nanon temen, ayo nowa tena makaina, pa anakatau roi e yei, ndibi me uwan mei, uwa tanga wapi maonowa, ikame toaki yei kanuan, tesua yon temok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gei nape, nataya. E taburo roko, nikapene, anainano, o anganano rinanon te radio, o de social media, narun te internet, anang tapuak. E tapuro roko karukuan, kaponganakin, kaponakuan, o kawakinan temoko, e te web, o te open. Kati akin tirapata, ari e tapi mati license yon temoko, o are ngaya, e na tapi akin akariken na iyo na koya amata, o business. Nkana kukarawa temoko, kaponakua, yogin pai, o kunariyai, nataya pa, inariyai ndeke am license. Tapuro roko kaponakuan temoko na koya atei, ake yan, wabi metawana teririki ni meo. Katabuan kaponakuan temoko, ntowana, me inariyai, ntipakite ni moko. Tapuan kaponakuan temoko rinanon misiin, ake akosinako temoko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanon te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anairikereke mea kampana ni moko pa ina tutoko ita yen toko pito na kun nana suwa kiri pesi. E katapuwa ki te moko o toko upen nana tapu te buota nawata narud meikai te onna oraki, makirinik, tapu ndeirei, peoni mo mananga ina nun tapu ni maguri. Tapu ntakakaro o ai tapewa tapu ake a teakinaki i ante suwa. Ndai anna nona tapewa o ina oraki di aina pa ina riain ni kawairakia ki takasua na ki ke i ante buota tara. Amata ke aurua te sua, anaka suwayaka kinte Spotify, awaka suwayaka kinepe, awan katia kinte puwi. Eka wak te bota na amata o business pa anariai nata ayo o nira lanan te sua ibu kin temoko, nkarikira ke te merurung me anaurupai temoko. Kamra pa kain kilibes, o sinepenen tikiroi, nanan te wike puwayo.

0: Ako pa hindi matuan roha na hindi nakuwanda pa kantaya yu. Ang tayong kahit pi roha yung mayawag ito minis, min mayawag eh. Sinang tau roha yung waki na karawan na rawan kagpus. Eh, tini mayawag eh. Takanda nga pa ako po nipi ang tau roha yung namin mayawag eh, hindi pa kantaya yu. Ay, kukura yung kasa. Pa, tipo watak ibukin ti mayuri ako tukiyarak, ni maangan na riyat pi mayariya ginantararuan ti mayuri. Ngayon kan na riyat pero nga amin mayawag eh, hindi pa kantaya yu. Many money nak, men the national TB program, ke tiapi seri tapi me tiarak ada TB. Ngayang kan nere yamane na am ni me waki kag posinte tibakan tayo na bayo. Sina tauroin waki na kanwan nara ni me waki, sina kaya na kwa tayo na kon na kongra responso at kanteri nga na kon gira kwa tauroin na kon nam ni me waki tibakan tayo yu. Kanteri nga ba ako na pun kakawong roy, gaya pun rangin kaya nis kanwan nara sisirak. Bakan tayo yun, may na rakongra, anakongra responsa. Sina tauroin na kanara responsa, kiti. Ongra, raibukin ng ongra, raibukin. Mina ya, tauroin na pa. Daisi ko yun, naranampan na rapo, nara isuwa ni mewa kya, tapura wawa, awa isuwa ni mewa.
1: Mewrin ko yun, arikwana nga tauroin na pa. Noraan kung tini mewa kyan, dabakan tayo yun. E pero nga kam ni mewa kyan, tayo yun, nantabotag ibukin ti mewri. Katukiyorak, ni mga narita pa me, na yakin ang tararuan ti Mauri, o ni mani na kimin ti National TV program, kiti obis, arita pa me tiyorak at ti TV. Diday ayaw o, inapaputo, tukongra yon kakawakin ti montaan si suon ti TV, amais, o matay ka asan nungong atiakan ti TV. Yay ka agata kan kinayan tiyorak yay, o yay na pa ay ka aki mea tata patira bukina, ang kay irangin kakawakin ti montaan si suon. Tira ti TV. The TV, Puntiork, Erang in the Vivi, or Irigiman Timenork, Ari Angin Tetai, Erota Timeme, or Equanapan, Nosi Paitrapata, Akadabu. Upon the Vivi TV in Anontia, Gala, Jamatari, Eorkin, Kendiki the TV in a man. Ipopoko, it must say, Etete, Yanini, Engarangarinke, the Pepper and Kakak, the Ronga Kuripa, Ekaika Toki TV, the Painorak, Gala, a Montaigne Gunyak, in a Montaigne Toki Tiork at the TV, Gala, a Montaigne Wakinaki to Painorak, on Kapaneki Roy, Taina. Ani na yin tuki yai. Tirabu gina payaran yin kakawag disso. The montain siso. Epo ka montain kunyakin ti TV maan kura kurana. Nano na pa. Enakuna ni montain wakina. Ano pa yin na orakit jometari yin kirunga ti TV. Ibu gini karikian ti merung. Atutukwan ebeben ti TV. Naku yanaw su. Roron. Okay na nakaw. Tirakan gina. Ali enaputo ka jometak pa. Ina yin siso. Jometari yin kirunga ti TV. Ili yin kawara ti klinik. Ali wakani mangayang. Kana yin kirunga. Kanikina aykay. Tipikopiko. Elyon wu at wiki men. Timeriri. Ota kakabupu. Ewa waitay. Timemoran dupong. Pakan tirabata. Nakiabugina. Takakaikua. Agirin tamarake. Timerakin papa. Ke tokonan tirara. Engen ke yay. Eri kirunga. Tapiwa hanikina aykay me. Ipundangin kakawaki kariken. Takamayatata. Tipupu in tesisu. Yay tabimen. Ake amega desisu. Ibugina pa. Arorome. Ntayakaya irung yamata. Punna kita kami memang kena khususu. Tetapi pun si tapu warna mem, awak kena ko. Adik, ekorna ndek itu wia amat tanam. Ayai pay nora kena. Teman tanya susu pun tak kawai. Ariai tua kipah. Enak kami nak ko, ayak kami nuri lepa. Nake elangin pepe.

iki antai na ngai tepe ya tani makuri nte meuri pa ana poka chomata ana po to kai ina non taite so tira akarawa ki ina non taite so ena sisira kini ko tenesi de tv ibukini kanikina awara ki mai mine ena ko to sisira ki yo nam kangana kunangana ki tepator ibukin nente namor ena kali ki tam tai sisuo ibukin te papa a sisuo ri ki tepe wa sisuo ai kai ana ko na ni kosa pa eri ki rom de tv onkana ko yai pai nora ki Ngana ya yari kilo na TV tera enaria in koroya enaria in wakina anapa in norak ena kokoni me ginne me anapa in norak in wa penena naki katuki an kana ena mekina de merurum wan tain ka tokan tepa in norak ena kare ki kangangan katokan te TV imina ke ena ngaki konan to ki TV tepa in norak are tane yai nanganak uringa pa TV pon choraki erang ini kawani kai katokak te mon tain zu poni ngai te moni mane kai pukin ta kamenu me anon mente TV e kate ima toa te merurum Kameno ya musu rorom okain amkawa oi ikatukana pe evente tv na koye tapemen ngkana aru na pa erike irom kanikina yente tv ke komeka mechamata a tv weaku akabara tikrine ki ariko wakani mengaya ke obisin de tv na berebere nikatua kawapum okapum na wantamagur ke to nora ki peso nikatua kanimapum men chawar waiwana kuntia uwan tapakantai ke pon leitaki na kunte tarapo namba e isuwa ni mewa uwa uwa waiwa wanuma tenu awa ibugin takamel tata. Handa ba, kain kilipesi.

Mewn gwe ar eich gwanan gadael roi na be. Nora anu gwn dyn y mewn wakian, dy bagan tai ei. E be arwa gam ni mewn wakian dy tai ei yw, mewn dy bwta gi bwgyn dy mewri. Gadw gi orac, ni maang anna reta be me, le iac yn antar rwan dy mewri. Honi maen anna ki mewn dy nesno TV program, ge ti obis, a reta be me ti orac e dy TV. Dy tai ei yw o, yn abu bwto, to gom rai o'n gafo cyn dy mwyn tain sy'n dy TV. A mais, o me tai ga asan nung o'n dy agan dy TV. Yei ka aga taa kan kina ayan te ora ki ei. O yei nepe ay ka aki mea taata pa tiraha bukina. Nkai erangi ni kakawa ki te montaan sisu. Tiraha te tibi pun te ora ki. Erangi ni bebe. O eriki men te menna ora ki. Ari angin te tai. Erota te meme. O ikona nepe nosi pa intirapata. Aki tebe uo. Ipun te bebe te tibi rina nun tea. Nkane chomata le e ora kinna. Ke indike te tibi ni meme ana. Ipiko piko. Imasi ete ete. Yani ni ngare ke ni pepe awara ni kekaka. Terongorongo ya kakukurei pa. Ekai ka toka ki te TV. Ndepa ina oraki. Nkana e montai ni kuniaki. Ina montai ni toki te oraki ati TV. Nkana e montai ni ngakina ki tepa ina oraki. Aoni ka penyaki roi ntaina. Ani nariyei ntoki yei. Terapu kina pa yarangi ni kakawak disu. Te montai ni sisuo. E puwaka montai ni kuniaki ni te TV. Maani kura kurana. Nanona pa. Ina kuna ni montai ni ngakina. Ana pa ina oraki jome tari eriki runga te TV. Ibu kini karikean temerurung. Ato tokuan ewe. TV na ko yana usu roron o kain na kaw tira ka ni kina ari ina po utoka cha meta pa ina ri en susu cha meta ri ri lo na TV ri ai ni kawara te clinic ari wa ka ni mangai yan kana ere ke lo na ka ni kina ai kai te te ko pe ko ari on wo to week man te meri ni o te ka bu pu e wa wa itai te me maon te pon pa kan tira bata na ke bugina te ka kai kwa agiri ni te marke te mera ki ni papa ke to konan tira ra engen ke yai ari ke lo na Tapi uang ni kena aikai me. Epo nanti ni kakawa ke kariken. Taka me tata atau ibu bapa ini sesuatu. Yang itu men. Aku amek sesuatu. Ibu kena apa? Arom. Tapi aku yang ilu yang meta. Pun nak kita kame me angkan aku sesuatu. Te TV. Pun si tapu arun me. Awak kena aku. Ade. Eko na. Nde ke ilu iya awak meta aku. Ayai payin awak kena. Te montai sesuatu. Pun takawai. Aria itu wa kipa. Ena kameno ko, o ena kameno iya lepa. Naake eragi ni pepe ni rike amtai mengai. Tepe iya tani makurin nte meuri. Pa, ana poka chomata, o ana po utoka iya inanon tainte su. Tera, ayakara waki inanon tainte su. Ena sisira kino ko tenesi, de TV ibu kini kanikina, o ora kim mei main. Ena wakoto de sisira ki yawan na mkanganga. Kunangana ki tepatoro ibu kini nenten namoro. Ena karike ki amtai, nisusu wa ibu kini tepapa, o susu wa rike tepe uwa. Susu wa ikai, ana kona ni kosa pa. Erike ilom, de TV, angkana kori yei, nipain naoraki. Ngana yei erike ilom na de TV, tira enari yei nikoroi. Enari yei nwakina, anapain naoraki. Enakakone meki nime, anapain naoraki nunga apenina. Naki katuki angkana enamekina demerurum. Wantain katokan tepain naoraki, enakareke kangangan katokan de TV, imina ke enangaki konan tuki de TV, nipain naoraki. Aretane yei, nanganaki. Uringa pa de TV, ponte oraki. Era ni on kai katoki te montain su poni ngai te moni mane kai pukin ta kamenu menon mente tv e ka te meto ate merurum e ka meno ya musu rorom o kain amkawa o e ka to kanete e be vente tv na ko yeta pemen nkana aru na pa eri ke irom kan ki na yente tv ke ko me ka me chamata e tv wa ko ka bara te kirine ki ara ko wa kan me ngai ke obisin te tv na veri veri ni ka to ka wa pum o kapung na wanta maguri ke to nora ki peso ni katoa kanime pum men tiawar wai wana kun tiawa uwan tepakantai ke pon leita kina kun te tarapo namba e isu wana mewa uwa uwa wai uwa wanunga tenu awa ipugin takamele tata kandapa kain kilipesi

Ampen kaya ibon si suwa rin kita minis mang kay, hawa yan ang puno, okay? Ita para ibon tim, ito ano pa ni mga tirain ni Bugim, na kaya mga kaya nga panam katikiro ay yon na rambandara po, rin suwa ni mga wakit, tapuro wawa, away suwa ni mga.

0: Ya nang kami ndege rasim di water pong.
1: Jadi, pasti yang nang arah tadi kita orang nang sim kai water pong. Tapi kan lama, hati buat sarat je main.
2: Kawan nang sim water pong na. Sim mana ni? Kawan nang buat water pong.
3: Kawan nang kaya nang store water pong di bukit kuoka. Ya kyo kyo, saya tak parah. Kena dia nak tuan tuan yang water pong
2: dino. Isin tu sekarang, isin tu sekarang. Yan ako ngayon, tinisin, ibigin po kami. Wow! Kawarang kay Mangan, Golda Pong! Alam kumakain na ngayon, heta na po niya, ito namba, F, tawa na, hakiya, hakiya, ibigin po kami, nindangor na po na! Yan ako ngayon, tinisin.
1: Oh, matay ang kayero, tinisin yun, na pera, tinisin. Ibugin po kam kawara mangan Vodafone na diya kamwakan niya ngaya kaya teleponi niya tuwa na aki-aki ay bukin pa rin nindo kurong na.
2: Kapuwa ang tada sim kay panori yara po rai ka na drive bukin ni. Kuko na magali kapuwa ka naman ng tada sim men demo pa. Men start with a one hour ito po yan broadband data gifting.
1: Katayan kay
2: Vodafone together we can.

kona meauri riki dei giri pesa kwa te metua nong ora yon pana ni meauri FM 89.9 te muanta iriki a pouri rei yo. O amta inga ya boni pora isua, sina tauroa imua ni kaina kona konteru ni kariki nong orongo mena pana ni giri pesa. Ibukini kwa kandiki yong rama mdong orongo ni giri pesa, nong orongo na pema iyo tepe tepe ki, me on na. Imin nong rama mdong orongo ni giri pesa, tauroa ina pengkan ni wakina kana wana rawa na pena kaki bos. Meten na nong program ki ekuna kia tangirakatanga kia. Yon pana ni meauri FM 89.9.

0: 그러면 우리 서로 멤버랑 길바스러운 거 입히고 빙기. 회사님 말했다, 손, 바였다, 나는 이쁘긴, 뻔, 매운, 뿌나, 에피니아라카, 이씨, 이쁘면 또 원하는, 듣기. 때로 아예 간다는 거, 견당이니까, 나는 가와키나가. 이 무인테는 와키나, 이로 위약하면, 이따가와야, 뿌, 뿌, 느낀, 때문에 뿌나, 에나고. 이따가 말했다, 봐. 하지만 또, 우르릉아, 긴, 뿌나, 이와, 에피니아라. 이쁘긴, 나는 매우나, 에메, 와키나, 때로, 때땅이라, 자코이. 바르기 뿌니까, 와키야, 나우쭈. 바이나킨, 때땅이라, 티뽀뽀키. 이 말이나, 이안, 따이나고. 아티 이마토 아나 우투도 마네 요인 시쿠이 무이나 나 우루링 아나 에페스 에사 디피지 메트로로지고 서비스 게데 에포메이션 카투카테 무이호 이나는 바인 아비신 타원 카노안 데폰 게데 게 에메스 나 카이레스 메 타원 카노안 데폰 가 타란테 인 타리 아리 에 마키나 나 바게 이타 모나카 카오 기론 키르바스 니폰 코나니 카라오 아티 세베시 온 타원 카노안 데폰 가 타란테 인 타리 Eriposina ke mena opis in tawon kanu ante pung mei peso pa. E makina ki te pung e kakawa ke te pungina nokas uwa tanga wopi mea onoa. Irung di sakoro poki. Na nopis te presidensi ane irore seritai. Nke e moan kana kwa rongrongon tawon kanu ante pung. O taran te intari. Men te meri na koya kora ke ke a kakari ke te rongrongo yo rinanun na ya meri. Inanun di kai kana kwa ya sa kirbas met service. Ndangin katan nyan na na pouto ka te fiji met service. Arangaya ay katawraw at awan kanuan te pong ibukiya te po te namata tarante in tari o karawa ibukin kirbas. Hapon di mito na panuwakin kay te makuri yon do kin kakatay katipi matinu mo may siya yon na paro aki kanuan na nakarigira ki tarapata de South Tarawa Sanitation Project o de South Tarawa Water Supply Project. Yesin na rarongrong te STSP pa rogin kakatay kay aki amanina katakiya yon tarapata de World Bank on wakna ki makuriana mente o kampana de King Holdings o antar wakir un de pota kina makuri e makuriana karikira ki o kati metoan kura kura kite misei o inta kandar ngan ta karikira ki iu pa ina puoka o kati metoan te me uroi te turun pa iu ate mui ngaroi na koyo communities o te pota namata yon South Tarawa rongrong de bete peki nang te uroi nuwaki na kon te rinirin e tapanga ki te pete ku Carlins i bukini ka tenta u te khai po u bukini na uwa rikite ririki narun na pun ka khrawa ki na pana ko ha de kuk ya san dang ni kai tarai ka khai na ko inanun de kai khana ko o yen kai ta khan dang ni ro ya ta de ni pa ana pun de ni ari ta pa na ka ya aun turun pa iri ki men arun kai taran pu pa khan de meu aka na roma to prime minister me na rita na na pa ti ya de kalin is pa ti e ma ground pa angi na mata apun penen ti ni ya tera eta u pa na pa ti ya san karawon perunga ko pa inte pe mer gira kena on mga kai tarak makanga ngai ka mai son to kan ka yoya inanun ana wan di kere esen wa ke dikin kan wan pusina kontor ke khame me den to napa at the covid 19 asan naitara me ta kanga ngai ana tan makuri tepe northern mariana islands me min do takian jang poka typhoon babi o nangana kin kai yeta in kar ko to wan ni peruare wo tanga wo pe mai suai bukin ko ka kin ne tax rena makuria me the us federal tax Kata nota agreement office at the US International Revenue Service at eta be matara taran bir bir inde mane pa angina kain de be o business on Saipan tinian na rota aki apun rota ki menteng po kayo eta uto office ai pa tokin de karinara mai min awan turai o imain to wanan de peruare awan de tere asan na ngana kei ayata ipukin karina ki narai eta koraki aki ana koka ki tax interak me ayari posa ki akarini Yasa na Prime Minister tepe Papua Nukine James Marape ni mga karawan maruro ang kay metepe ay Amerika ipukin te poro roi ang tumamanangan ako Amerika. Yakano ko na maruro Marape ni kawata yi te peyangan ang nanapay de Amerika hari kano ko pa iriay wapuy tanga te mani ni Amerika te poro roi buke business o taan ni wepe aki anakaya Amerika. Yata kurigi pa iriay ya naomata nuota roi ng takaparapara yo ipukin Papua Nukine na Amerika. Eta gurik inna nama Europa, Amerika pun doron, Papua Nukin de tayya yaran ni men. Oh, nikadini arun ino matana, nana pepeir dari keroya. Ipa kia tandin na kuwa pena. Ngurungun no napa. Eta bangkai ni kira ki maisin temete yon Kolumbia, nita maisa ya tupuwa wani ngawun. Aki asan nana ki mayan katiti, imuin do takin tepeyu, nita maya ya kura kura. Tan kameyu nita peyu, amakuri na kesan na yatai, hari akuna ni makuri ya nikainis me merurungi ya napa. Oh, ni kamay ni makurukurun katiti matayan makurun pis men kurakuran damayi kurakura yu aririkin daman pong. kama to hak pa to koraka ki akune ke ke ye te po wan ngau mai sia pon na ngina men mokoron te pe ai e kali a pereira e sa te mai ye siwa te smaria wa kora kora na reri kin te mon pon wo pi mau noa te menis na kon te wa to wonan tai ni ke ki re e pon ro si ngin mokoron te pe yo on rona ke me a pa ke wa han mai na na ni a pon te me to na bankai te ka khae na ko ye khania wo por ki amata a ke to iri kra pataia me min tei pa khayo A te meton kai apa ka Ukraine me Rusan ka ki paye pa ni po kan tenu kan pong me te meto a president Volodymyr me Zelensky na ki karia ya na wa ki Moscow ni bukin ka men na ki nan mi sairan kai North Korea e di po sina Ukraine pa te po ka yo na pena ni mo korona me me ya ki a Zaporizhia e san siringe si men don kai kwa ki ya khan ya wa me men me min an pa ni po ka roron Rusia yo Nga nane a ya pon sana pa Ukraine ta kita na mokorun dosa mai mea o are pon ana ta pon yo kinu pa ya pupura ta kampana a World Paris. Ayo ta kampana ria ta kin naran na patuana pa Russia's Amazon o ndi po sina ki pa ya pon uru peke peke te para ki ayo on te wikana. Au e asa te pa sainan ka mai mia e raka yo on te wana te mirion na amata manna yaus men mokorun saina mai mai kun dona ki me kautun ka wan da tayu a Shanghai ni ka iris me korokoran teng poha a typhoon dolphin teng poha yu pon mota ta karau a korokoran tero ari ai ko kona ni buspe on mamana ngai nan ta kawai ni ka ni ana pa to wan ta nga mai sin ki pe ki a peren tona ki simen nan na meren wan ki beyon Shanghai ni te mon pon ngara ka ye ta pe ni ke ka korokoran teng poha yu a pon ti me to ana pa bisa Nanga ya kauringi bukin di ima tuan takarau me teranga ya kora kora ari ya kona nikarikia te uminako nikaru kata po ngai. Nga nani o tau teakan saina ya kamenu muantaya na kauringa ya kora kora na kuya nikapena kain te ono aki ana rota ki ngai ayo tangi poka ay takapena ni kora kora ari yuri ya saina ni teririka yo. Iri po sina ki pa kora kora ni pirin tia ngai yo pon te pupon mepu ita kiro mita ni tewa ngai emuan nore ya takawa yu huan ni teran duai huan temuan ngapong tayini kikei ni tapas. Oh, to wana te awa imina. Oh, ya karikena pe tungina kwa e pupura ni mokoro nte pe yo wen jow. Tolu, men panan kiribas.
1: Mauri kani kiribas. Ya kapuwa ki nakon namrorongo. Ayyo men to puta ki bugin te mauri akato ki orak. Na na puto ka ni usi MFAT. Ina na narapata NCT. Ara kai ka ake veve ian te to pako program e tagi ne ka meta ta bo taki i bugin te meuru ka tiki ora ki oye to ana anaswa aya sen passing jaw sin te aya tagi narana at te to pako control amendment act 2025 oye sen sai na ki don te minute te bo taki bugin te meuru ka tiki ora ki ayo ina non te pi meu one may 2026 i bugin ka to an ko ron non te swayo ye te pe ba te pe wa ka non te swayo te to pako control amendment act 2025 Ananganaki, ayatai business, open nama da pa, anaida, nanon tesua, ayo, nanon temen, ayo no watana makaina, pa anakatau roi, yei, ndibibe uwan mei, uwatanga wapimo noa, ikamatuaki, yei kanuan, tesua, yon temok. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gay nepe, nataya. Etaburoko, nikapene, anainano, o angananu, rinanon te radio, o the social media, narun te internet, anang tapuaki. Itaburoko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan temoko, at the web, at open. Katiakin terapata, ari tepe met license, yon temoko, awaring aya, and at the fekina karikan na yon, koyo amata, o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginupai, o kunariye, natayapa, inariye indeke, am license. Taburoko kapunakuan temoko na koya te, akeyan, wabi metawana teririki in mail. Katabuan kapunakuan temoko, ntuwana, me inariye, ntepekit in mok. Itabuan kapunakuan temoko rinanan machine, ake akosinakuan temoko. Ke, the venting machine, o popai, nepe inanan the internet. Katabuan te tau teaka o tani maguri pa anairikirike mea kampana ni moko pa ina tutuko ita yen toko pito na kun nana suwa kiribas. E katabua ki te moko o toko upin nana tapu tibuta nawata narud meikai te on noraki, makirinik, tapun deirei, peoni ngomananga ino nang tapu ni maguri. Tapun takakaro o ai tapewa tapu ake a tea kinaki i ante suwa. Ndaya nanono tapewa o noraki diayna pa ina riayin ni kawairaki aki takasua na kike i ante bubuata tara. Amata ke aurua te sua, anaka sua yaka gin de Spotify, awa ka sua yaka gin epe, awa nika tia gin tupu wui. E kau maak tupu ta namata o business pa anaria in nata ayo o nira lanan te sua ibu gin temoko, nika rikira ke te merurung me ana urupai temoko. Kamra pa kaini kilibas, o sinapenen tikiroi ino nantu wike apu wui.
2: Am dai ngai tepi meto wana right minutes min minisua guess nang tawroin wa kina kan wana rawon ka akpas na pete meten nanom program ke kuna ke atangira kina koya kan panani meuri FM 89.9 ngai yaron koira kwa temeto no ora na wante dai ke yo kana ye kunam aku tangiria be na ora kina kan panani meuri FM 89.9 kwa reita ki gen message na kona ra Facebook page APPA meuri FM 89.9 Lakukan apa anda isi kau mereka ini, ni kan aku nak merokutang dia, pernah orang ayak nak kena wanti, tetapi dia kau.

Oh, sina tauruan kan ini busma ara aramon pupusi ke temeten nano ari aro konte tair kayo. Ah, te tekuna dia tangira ki pon apen nei tesmoi moi. Ke a ya karapa kori ki takirua. Me yon ka pe ka yon nei ta me kan de ndona kira na pen nara meten nano program de de tair kayo. Wa yon kan kunam ro ka tangiria kunan nei tesmoi. Takandan ngamen katangan kunam mayo ena puni pen. Dokro ye ro kanwan nongram. Te tair kayo yon panani meuri. FM 89.9 men nam taborogwa timeton rona ye yon kapeka 8.

Ibun ti meton pen wa kina kono nara rawon kak pesa yo meten nanom program sna tawro ri kin pesma ra meten nanom ria tangira kina kono ke te bu busi ri ero kon ti tairi kayo ya ka ngai ta kana meuri fm 89.9 ya kana bu busi katangan te kuna are nora aron te to mai mt messenger new zealand kurarap ya karapa koriki te yawa osireta dona kiran ti tairi kina pe yo nara meten nanom program Wajong kani meten nanu merokatang iya kunam nora aron tetua takan taringa men katangan kunam mayo ena pun pen dokroa iya ikanuan nungoram yon panan meuri FM 89.9 me yon nusiran mekan.

Sina tawroarikin bismayara metendano ari arukon tatayirika yu. Yaka ngayte akan te metendano ay akwasa yu. Pon te kuna nape ari yaito we mayroon yontua kurapa. Ya karapa koriki peretara roa nakira napan tatayirika yu nara metendano program. O yung kani metendano marakwa tangiria. Yaito we. Kiyariyana kiroon yon to. Takantan nga men katangan ko naman yu. O ay napunipian miyaw yay na nom nungong ram yon panan miyaw yu FM 89.9 detayirika yu.

Meni mino ram kunam tekoran an meten nano. Ya kara koira narata intair kayo ay pun si tipi may suwari kiti minis mayang kayo ay lang po anu. Uringa ni pon wanwa wa narata yeres na musra ay kanwa nara meten nano program ke. Yo an panan beauri FM 89.9. Sina taura ay dikini busmayara pupusi ke iti meten nano ya tangira kinakonan ti tetair kayo ha ka ngay tiya kana. Meauri FM 89.9. Ya pupusi te kunari anganay paim ni. Na ngongora ye kurapa. Ya karapa koriki su sane sare. Rona kira na pende tairi ke yon nara meten nano program. O yon kanin meten nanom. Sina kami awira na pende ngoraan. Nukunam mayo ke.

sina tauro ari gini busma era met anda penten nano ke tepu busi ari ya mga tangira kina pe anako nanti tairi ka iyo ya ka ngai tiakan sabu busi jakuna ai epe ipes era roa apeu kurara pa ai ti me toni kara pago te yawa osiretan te me tuam roana kira nara meten nano program o iyo kan ne meten nano rekwa tangiria kunam epe ipes era roa ke te kantan ngamen katangan kunam ayo Aina puni pen dokoroa ye ikanwa noram yon panan meurge FM 89.9 me yon amtapu New Zealand megan.

Meni minong ram kunam ti tokoran ano ay karokoiran kadle naratayin ti tayir kayo ay punsi awar kiti minis ay nang po anong waki ayo ari aro kunapin to kinakanwan ng metin nano program ti tayir kayo ya karapakori king kuya raw ka wasan ron iran nara metin nano program ti tayir kayo na tikiro ay nikiran nung ram ti yohan panan meori FM 89.9 sinatawuruan ganyan ni kayo nakanwan nara program di daerah kayu, tekunari atang irak, ya teh yang mewang aki ye, yang toroman kete, ya rimoni kaparapuri kay, terang ini kakaya kunam, ngoyer aku, ammetin nanu ari te, aku tangiri ayu, terang ini kakaya me, ya pun nak irak kete inuaran apa te mewang aja irak, me awajong kan ti akan si teporo ang ayak iti akan ay ti akan iti yung tara kapung tenang kita kantar nga papun na iyo ya karapo ko rikin doon na kiran tayo kayo takirwa may yon kapaya kayo na itabekan kita kantar nga men katangan kunama iyo ay napunpen tukro ay iyo kanwan nung ram yon panan may uri FM 89.9.

na ko ya nausu neitawa misana yon arorai Peru putaritari ape yang tarawa peso o Poland i Christmas emosirawa neitawa misana ndeponga yo tipi me wo wa nokas wo watanga wo pi me ono ni me ngaya na sin taniti simirau ai ka karinai me tanena Pukini metena ya punikoro o arakina. Rapatana. Era pa aswara. Nana pepeairi aika arape meiroura. Teka kaitau nako ya tokita. Nes. Ho anausu nasin. Ho sipun taanite simirau. Nanakin o pekapuro wan. Tesina epesin tangiraki. E neitawa misana. Inakayaki ni ngapong ntetawanou. Nimeyangaya nausu ipeso, aika kanuan piranipope takakia. O irian takatanuate ay, tekuna are jarokonin neunikukurei.

Ko pen te meto no ora yon panani me uri FM 89.9. Te tain kai, ai pun si wapi mea wariki te minis mang kai. Hoi nang po uruwa iwa na te meto ariki ni kaurin ko ni po onruwa iwa. Na mga tauro indi tariki kanwa no ram. Me te ru ni karikiro ono me panani kiripes. Ipukin kapene no ram am rongo ni kiripes. Rongo ron na pen mayo te bitepeke. Me on na pe. Na tauro iwa indi taong ram me mkatanwa tari espa. Rikiro konan te tairi kayo, ipukin nung ram.

0: Kurang beri, orang menpanan kira pasir orang gay pi kopi. Esa ni meret asal ni payah ta, nanu ni pukin pon meun puna epeniara kai sais pi mata wana dudiki. Ntar waya ke kandang ngah ke undang ni kanan kawa kenapa? Imu internet wak na iru ya kamyang, ntar kawa ya pui pon dikin teman pun ngah enak. Itu meret apa? Hati mata urunga kin puna iu epeniara, ibukin nanu ni meuna eme wak nan teru, tetangira otiakoi. Hari pun kau ngah kian autu, Paina kim te tangira o ti popoki i marina i an taina ho. A te imatoa na utu te unumane i oin siku i muina me ururi ngana e pesi. Esa te Fiji Meteorological Service ke te FMS ni katuka te muioko i nanan pein abisin tawan kanuan te pong ke te ke FMS na kainis me tawan kanuan te pong a taran te intari ari e maakina na paie i te manaka e kakao ki roon kiribas ni pon konani karawa te service yon tawan kanuan te pong a taran te intari. Eri pos nak kemen nopo sin tawon kan wan tepung mi peso pa e makna ki tepung e kakawa ke tepung ina nokas wo tanga wo pi ma noa iru de sakoro poki na nopo ste presidencia ne rore sertai nge e mon kana koro ron tawon kan wan tepung ataran te intari mente meri na koya kora ka ke aka kar ke te ron ron yo dinanun na ya meri inanun de dikai kana ko ya sa kirbas met service ndangin katan nyan na poto ka tefiji met service Ada ngaya ayah tahu rawa tawan kanuan tepung ibu kia tepota nama tah tarante intari akarawa ibu kin kirbas. Hapun tima tuan apa nuak in kai temakuri yon do kin kakata ika tepi metenu mai sia yon na paro. Aki kanuan na nakarikira kita rapat di South Tarawa Sanitation Project or the South Tarawa Water Supply Project. Yesi nara rongrong te STSP pa rogin kakata ika i aki amanina kata kia iron te rapat di World Bank On wakna ki makuriana mente o kampana e de King Holdings, o antar wakki ron te potak na makuriani karikira ki o kati metoan kora kora ki te mise. O inta kantan ngan te karikira ki iopa ina puoka o kati metoan te meu roi te turun pa iwa te mui ngaroi na koyo communities o te potan namata, yon South Tarawa. Rung ron te pete peke, nang te roi nwakki na kontiririna tapanga ki tepe te kukalins, ipukini katian tau te kai po, ipukini na wari ki teririki. Narun na pun kakarawa ki na apa nako, ha di kuk, ya san lang ni kai tarai kakaiwa nako inanun di kai kanako. O yang kai tekantan ni ngayrowi ya tahan din ni pa anapun din ya, hari ya tau pa anak kapaya, ahon turun pa iriki. Men arun kai taran po pa kanti mewu. Aki anar rama to Prime Minister me anaritan na napati ya di Collins Party, ya Mark Brown, pa angin amata, apun penentei, ni ya itira. Ita upa anapati ya san karawa ni perunga kau pa intepe merikira kina, On mga kaitarak makangangay kamay sa antokan ka yoya inanun anawan di kere esen wakay di kinikanuan pus na kontor kaya kamema din to anapa at COVID-19. Asan na itara me takangang kaya na tan makulitepe ay Northern Mariana Islands may muindo takiyan tayong poka typhoon pabi o nanganakin kaya yata in karakote uwanan piperuare uwatang awapi may suway bukin koka kina yatax ala na makulia mati US Federal Tax. Kata notak mentabis at US International Revenue Service at etabi metarataran piripirin temani pa angina kain tebe o business yon saipan tinian na rota aki apundotak menteng po kayo. Eta utabis ay pa tokin takarinara may min awan turay o imain tawanan piperuare awan itayari asan na nga kiay ayata ipukin karinakin naray atakoraki aki anakoka kiya teks ntaraki me ayari po sa kiya karini. Esa na Prime Minister tepe Papua Nukine James Marape ni mga karawa na maruro ngay metepe ay Amerika ipukin te pororo yon te mamanangan ako Amerika. Ekano kwa na maruro Marape ni kawata yi te peyanganan na napepeyle Amerika hari ekano kwa pa iriay wapuy tanga te mani na Amerika te pororo ipukin business o taande wepe aki anakaya Amerika. Eta kuriki pa ariay na omata nuota roin te kaparapara yo ipukin Papua Nukine na Amerika. Ita kuri kita nama Europa Amerika pun doron Papua Nukin detai orang ni men, oh nikah ini arun ino matana nana pepai dari keroya, ibu kia tanding nak kuat ana. Murungun no napa? Kita bangkai kira kita mai sinte mete ion Colombia, kita mai sa puan ngau, aki asal nana kita mai ian katiti min do tak kinte payu, kita mai iya kora kora. Tan kamei unta payu, amakuri nak esan nayatai, hari aku nana amakuri ini kainis me merungi anapa? Oh, nak maini makurukurun katiti metayan makurun pis men kurakuran demai, kurakurayu hari ini demanipong. ekame tu aku pa te koraka ki a kune ke ikai e te pua wani ngau mai sia po nangi na men mokoro ntepe ei e kali a Pereira. Esa te mai e i siua te simari au a korakora na reiri ki te moana po ngopi me anua te minisi na konte awa te uona ntaini ki ki are e pon rosi a ngini mokoro ntepe e yo anrona ki me a pake ua khani maia. Nga nani a e ponti me tuana pankai te kakai na koia e khani a wapuari ki omata a kia tua hirikira pataia me muin tengi po kaiyo. A te meto ngai apa i ka Ukraine me Rusan ka ki peye yapa ini po kan tenu kan pong. Me e te meto a Perestens Volod me Selenski na ki karia i ana wak Mosko i bukin ka mene na ki nan misai rang ka i North Korea. E di posi na Ukraine pa te po ka yon na pena ni mokoro na mei meia ki e sa polisi siya e san siringi e simen non ka i kwa ki e ka ni a wangon mebin me min ana pa ini po ka roron Rusa yo. Nga nane a ya pon sana pa Ukraine ta ke tena mokorun do sa mai meo ar pon ana ta pon yo kin pa ya pu pore ta kampana e World Paris e yo ta kampana ria ta kin naran na patuana pa Russia's Amazon o ndi po sina ke pa pon uru pe pe ke te par ke yo on te weekend o e sa te pa sainen ka mai nia e ra ka yo on te wona te million no mata man na yaus men mokorun saina mai mai kun dona ki me ka tun ka wan da bayu wa Shanghai ni ka inis me kora kora tang poka atai fun dolphin tang poka yu pon mota ta kara wa kora kora tero ari ai ko kona ni bus peon ma mana ngai nan ta kawai ni ka ni ana pa to wan ta nga mai sin ki pa ki a pa ni tona ki si men na me ren wan ki pa yon Shanghai ni te mon pon ngara ko pa ye ta pe ni ki ka kora kora tang poka yu o pon ti me tona pa obisa nanga i kauringi pukin di me tuan takarau me te ranga e kora kora ari e kona ni karikia te umina ko ni karuka te pongai. Nga nani o tau teakan saina ya kamenu muantaya na kauringa e kora kora na kuya ni kapene kain te ono a kena rota ki ngai ayo tangi poha ai te kapene ni kora kora ari yuri a saina ni teririka yo. Iri po sina ki pa kora kora ni pirin teanga yo pon te pupon me pui te kiro mita ni teawa ngai e muan yuri a te kawa yu huan ni teran duai huan te muan ngapong taini ki kei ni tapas. Oh, to wana te awa i mina. Oh, ya karike na peto ngina kwa e bupura ni mokoro nte pe yo wen jo. Tono, men panan kiribas.
1: Mauri kani kiribas. Ya kapuwa ki nakon nam rongorongo. Ayyo men te pota ki bukinte mauri akoto ki orak. Na napo uto ka ni usilan MFAT. Ina na narapata NCT. Ara kai ka ake veve i an te tope ako program. E taki nere ka mea tata te botaki i bukin te meuru akote ki oraki. Oye i toana anaswa, a yasa ina pasin te ausin te, a ya tagi narana a te tope ako control amendment at 2025. Oye sa nsa ina ki ronte minita te botaki i bukin te meuru akote ki oraki, a yo ina nante pi meuru ane mei 2026. I bukin ka mea toan koro nanon te suayu. Ye i te pepeire pa, te peua kanon te suayu te tope ako control amendment at 2025. Ananganaki, ayatai business, open nama da pa anaida nanon tesua ayo inanon temen ayo no wata namakaina pa anakatau roi e yei ndibi me uwan mei wata nga wapi monoa ni kama toaki yei kanuan tesua yawan temoku. Aikai kanuanan, aika akakawagi okam dey nape nataya. E taburo roko, ni kapene anainano o angananu rinanon te radio o te social media narun te internete enang tapuaki. E taburo roko karukuan kapunganakin, kapunakuan o kawakinan temoko e te web o te open. Katia kin terapata are e tepe met license yon temoko o ware ngaia e na tepe kina karikian na iyo na koyo ameta o business. Nkana kukarawa temoko kapunakua yoginupai o kunariai na tayapa inariai ndeke am license. Taburo roko kapunakuan temoko na koya tei ake yan wabi metawana teririki ni meu. Katabuan kapunakuan temoko ntowana me inariai ntepekite ni moko. E tabuan kapunakuan temoko rinanon misiin ake akosinakua temoko. Ke deventing misiin o popai nape inanon te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anairikireke mea kampana ni moko pa ina tutoko ita yen toko pito na kun nana suwa kiribas. E katapua kita moko o toko upen nana tapu tubota nawata narut naikai te on noraki ma kirinik. Tapun di irei, taoni mamananga ina nan tapun maguri. Tapun takakaro o ita peua tapu ake a teakinaki i ante suwa. Ndai anna nona ta peua o noraki di aina pa ina riain ni kawairaki aki takasua na kike i ante bubota tara. Aumata ke aurua te suwa anaka suwa yaka ginte Spotify awa. Waya ka kinepe, awa ni katia kinta buwi. Ya ka umaki tupota naamata o business pa anariyei nata ayo o nira na mentesua ibu kinta moko ni karikira ke temerurung me ana urupai ta moko. Kamra pa kaini kilibes, awa sinepe na ntikiroi ino nanta wiki apu wayo.
2: Open te meto nora yon banan meuri FM 89.9. How am ta inkai te pina roi te minisi min duai wake na kauring kori ki te kuata I min duai wante ta irike iyo ne mga tauroa in reisi ko me mkongra takara kini ka wame suno ka yate ai. Nga yari onko e te takaro ki te sina ke te sibu are kwa te meto nora yon banan meuri FM 89.9 kaka tauroa iya nasim ke kasayaro iya maana ya karakini ka wame su te ta irike iyo.

Kupinti me tuan nongra yon peran me uri FM 89.9. Awa ika ingkan ni kapene nongra am katanwata kiatang rakina koya. Detay rikayo.

Na koi anausu tamera e tangira ki roura miangkami. Ki awa pirimaere. O anausu sinana ekera ntaapu aki yakamena yei. Sipuna natare ta kaunga nanamisun ipiripin. O a inaki atane yei me arakarwa yo inanun nanatai nimeo. Sokosa metinano kawaki. Nipuan tamera. Sipura. Siputorura. Tarira o manera. E monipean te tangiraki. Iroura. E kiawa. Pirimaere. Eka yaka wetiana. Nikarangainan. Takatenipung. Tepi ime wawa nokas. Wawa tenga wapi ime onowa. Arakakaitaw na koya nake. Hasan na ngapaya ni buopuoki. Nanoya. O ayatangira na kon narakaro ayo. Kanpe sinrapa o teuwea te sakapuo imin amiya ako inikapen. Kapatana ewenen rau yapena e makin. O nako imi anausu yo antarawa. Yei anakapeni an namaraki ni pekapurau nang kiawa. Nako imi nimiangan nasina e neipapaku nteito inimerawa ipieso. Sakai spoon rokomi nchawa no warikaki. Inatikiro ay manangam kiawa si tangiruko. Hawa yo iria na tokunari atangiraki. Makin apeu meankoin nakituki.

Aw am ta ingkai ay pun si tapi warga di dia kan hai nang puot tu inaki ayo ari aro kona pen tokina kan wan ram ibukin tari kin nampong ayo takatene pong tepi mia wo wan nakas wo tanga wo pi mau no ayo ari aro kona pen tokina kan wan ram yon panan mia urgi FM 89.9 am saroni koni ki poninga yang fang sos riasan ka kana koi kan wan ram yon panan mia urgi FM 89.9 sa mga kaisbuwak na kontekente nga pong ngayon kanwan nami nga pong na tauruan ka din daisy ko kaya ndoan ko tuwari tari mong pitake bikin kanwan nami nga pong jawa ano kurapari kinong ram di tayirik ayo na tikiroay ni kiran nam tayirik may kan tikiroay may sum o sa pomo.

Anne, da vare te ki po ge me ko na re ne boya a ko wa ga pa sri na nga ra ne po ne po ge ga I stay me to na me rung roi on the morning up ng yo sme stay me to na pa na nga kite a ta kare ba sne mga kain ate ta po ng yo kan ta nga ba sira ka po na roi te a ra po ng yo ge sa mga nga kina pa iron te da wari da wi mu ko na me ro sna ka po na roi roi sa nga ta pera ke sna ana me na ibukira ma ara usu ge a po ni bukina para ke ribas Ya kata kira kira kira tamone ko ko usama kai yon tamong ura no kuni meuri efa mei china ni boi nain tamara wante tamoni nga bonga yo ringare ya wakai kai kana wante na ko usus meuri efa mei china ni boi nain usau tirak ina lonte te nga bonga yo ni karo kua bon roi jawa isua o sena buana ngane kaka kipo sere tene me wakia ina lonte wana jawa ina lonte te men jawa isua ni karo kua bon roi jawa wanua ni bon wanua ngane sena manga wakima ara raun katana wata me rorong wakia tangira ki ka katanga ki ante in the morning up ngayo yon meori FM 89.9 karo kwa pon ruaiwa ruaiwa ngani sina mga wakia ngani ma kakakibo sa re rinian kuna mare ko tangirian pa ina katanga ki yon meori FM 89.9 karo kwa ruaiwa pon jawa de buina ina nang tapi tapi kanuan de ngapo ngayo ki ngayo de wakantan nga pa kuna kainya na pamaikan ngayon kira pataman niya kuna tebe to kainya kanuan dara program de ngapo ngayo nun uso direk morning

Yangoya ndemini sei. Kokonani yangoya ba ekakira meura nakian misin. Ngana kiara ha tayeni pas tarepon kirerio atira enarik. Eng sinabonu bua anna kia taipe ikastina konani karoain katuapung. Merieni me tata pati misin. Puensi buokara narun narawaki inanun meura ngana kuata aron kapunga nakia. Temene te sivi me ipuakoni kai ariero konte town ibukina pa enswangaki pa enakarawa na meroro yohan tirerio. Tonumani e te sivi me ipuakoni kai yei ipun swai men roro konte tapon kanakopana keto nori pa ye karangini po na koina narun te maikin tete atapi uwariki. Hainga yari nki angana ki te maiki pa enatete yei ironte saka nakopana oi kuona onikasikia na kontani ngana onna ngana meroro. Enateini kamianga me ipun nataaki. Pa araini ponga na misin ngana kuatai aroni kamene nakia. Me kosa na taia eyei te misin e amante na koroiri kina koni misin ne kapene. Kuataia patira. Ing poninkoi o ngai misin na kane. Ni kuwa wana, paini kapene ya kiasta ni kunei tanda peka unrapata ni meana yango teo ameta. O wakunia papunta yenu kompiuta ke misin na ikarangi diana koriki aroya na koni misin na kia karawaki. Arai yangu, rapatara awarana mekin, anapuni kwa suna kwa teo ameta, aripuni ngaira roini kwa uwa pae eka kira. Meteo ameta ya punsi ngaya ya taaruni kamakura ni misiin aika awameta, punto wari ya karikira, arito wari karawa. Tiaswa ya karikira pae nariana kwa riki arora, na kwa ya nakarikipai aika tayani men. Tayani meni punakea yokona pae ndini aruni mea uia aria puntak. Apunsi karoi pae nikapeni na konda yana mekin. Mengaira aika wameta, sirangi ni inawameta ni punikona ni nyango narakabururu o andini ya rarinerine ibukini meura. Merangka nanuka hawa kipatepi menarakuraki, hapunrangi ni imenunu o anipepeka ni kawai ni punisi itapi mengaia. Hasa ni kapungana inawameta ya ntieru ya kairua, o atapi men anamekidna pa ata meeruwa riki kendiana koriki aruia na konte sakarikipai. Sipundine ikawaira esina meaka yei, o andaki kapungana irapatara mera yango na konta nakantani nga tiesua nte kawai ya yesu. Te pai para pun te pai ni keses, ki te poki pukin ka iriran ka waya misiin na ikatayan no ameta, pa aungan tui metuwa ni kukurengi ni meyaka, onna ki anga te karawawata, na koya roya te pimen. Yesu ya kamia ni kuwata arunta ka waya na konti tukane kai me te meunu kuwa uwa, ari ka antani ngaya ta merari karawa. Me ipunna ki kona andemu ya runi me ngapitaki ni meura na konda re ka antani ngaki. Fusia tiesua Yesu ka korakoran na numa kaparan na mpure pokone meuwa kina meuna. Awananganda miau miana nom ni kapene, paena poena ni katuapung, pa kuangan totokan kai namu yango ni kapene. Ponsiyan ni kakuruan nanun na nakantani nga tiaswa, pa kuna kukurei narun na rekantani ngaiko, pa kuna rinanuna. Ngayari, yangoya, ndi ministeye.

Awa ne, to wara ta pandang me korana de CB Radio. Oi to bui me to wara de minister min cha oi sua. Ayo konam to korana ri gayo me iron to wara taroma kwa ka tawra kona pangkande mui na yo ke pasawa kina pamara ka ka kbo sare de me wa kyan de morning apa ngayo.

sina daura ni kanen ngar mo antar pon din tena mane suwa na mewa keta per guwa awai suwa na mewa kene to ye na nom kan kau sma kon ka kati kero ndenga pon ayu ne ma tere ni ta yaki wa antar pon na kumai pa so we nora na kon na sira kiam sponsor na ro apas pasan nora yakina na ro ro ayu

doi ka yo mento po takini makuri bukin te meuri akat ki ora kini mangana are ta pe mate sin to ko yon kiri pes ani pero nga ki korawani bukin noram men no option de yakin antar ruan te meuri ke te health promotion services main available amani manena ki runte yo misem nana rapata chon nada are ta pe matar ruan apu to kan merungi ate kanon nam me wa ke ina puputo yon te kan te sin to ko at tek relevant Tesin tato ko yo, ito to ko yo no wa ka kin ki do wana detay. Are esina ki ay detay. Tesa yo ya ki po pa isim ko ake kanwan te pen taravent ay ko takin ma tesin tato ko ibu kin te track paina at the inactivated poliovirus vaccine ke te IPV nsi to wana. Awari ki pa ay yo no wa maisiya awari na ki pa ay exaravent are ito to ko yo ara ki ay ka te pakapuwa te kasikisik te kera ke te pea popo te influenza type Get the flu, the tenaki pain. In a rain, Makuri Roy tastes in Totoko, Unkana, Esiraki de Tay, Nanatayere, Epeyak, or Naki Pakataina, Mayere Kamaka Rinaki Karopa, Kamawusi and Asimino Kuntikriniki, and a Kamakani Mangaye Pukin, Isinakia Tay in Taikai. And a Montai Nis, and Anganagi, or know what the wiki mean from Yakina. And a Kawatai Nis, and Anganagi to Puina to wiki, I mean from Yakina. Anakapanyan tayo nis, ang kanya ay nanganag tipi mewa tuwiki imini pong niyakina. Rayo rin tayo sa tekstalavent. Tawana, si tawana anatay tiyatay ni sinaki o yatutukua o amin kamenoa menora kay ka unuwa may sina. Taka uwa, inakawarilike ang may sin isinakin tiyatay. Taka denuwa, inarangin ni pupugi bukin kahuruan isi yatay. Inarangin ni matata ilo yatabutan na matapatesi a ekstalavent emeno o amin makuliroy pa ipautukahi onsan kapataki kapunganana ilo iya anarapata tiyonapa ay ka tetapiri uwa ito. Tapota gibukin timirung tiyonapa te UNICEF tapota kareta pe mataruan apu to kan merunia dei jannat ibukin dikita kan meatata orongorona apanin kamkona ne kawara ami klinik ale kam makani na ngaya ke interpuria tiramba aisua awake wo wanua tuwana akea akea ke extension awo wanua isua wemka

sa kokyo mo na kundra ako yata tan nene nge sa tano mo minra rano mo wake te sa san wake na nanda yo sa na ora mo iron to wari te tento kana pa mo ina sa mga ora ari kina kundra sponsor iman sa mga pusamari kana aratara pon.

kung namayaw rin kiripasin, tamayroon tamo ng abong nai. Nakadawrokan ni mayaw wakya, doi kayo, mentapota kinimakuri, bukin tamayaw rin, o katukiyora kinimangan na, arita pa matisin tatuko yon kiripas. O ni pero nga kikorawan ni bukin ng ram, men nopsin, di yakin ang tararuan tamayaw rin kiti health promotion services, may na beli-beli. O meni manila kiyoon ti UNICEF, na narapat at John Nava, arita pa matararuan, o putokan ni marunia ati, kanon nam ni mayaw wakya, inapuputo, yon te kantisin tatuko, at te excellent. Tesin dito ko yu, ito to ko yu no waya kakin na warakit, ito wanang detay, ari isin aki ay, tiyatay. Tesa yu ayaki po, pa isin ko aki kanuan te pen taravent, ay kotakin na tesin dito ko ibukin, te tenaki pa ina, ati, te ay inactivated polio virus vaccine ke te IPV, nsi to wana. Awari ki pa, ay yu no wama isiya, awari na ki pa, ay ex-taravent, ari ito to ko yu waraki, ay ka, te pakapuwa, te kasikisiki, te ikiraki, te peapopo, te influenza type, Ket flu tetenaki peina. Enara yun makuriroi teisin toto kayo, unkana esina ki diatei, nanatayere, epeiriak, onnaki pakataina. Mayere kamakauringa ki karopa, kamagosia na simino konte kliniki, anika mwakani mangaye ipukin, isina ki yatei, intae kai. Anamontai nis, enanganagi, ono watu wiki minbunyakina. Anakawatai nis, enanganagi tuina tu wiki minbunyakina. Anakapeni antai nis, mkane enanganagi tipi meago tu wiki minbunyakina. Roilin teis, teksaravent. Tuwana, si tuwana anatai teatei nisinaki, o, yatutokuwa, o meni kamenua, memnoraka ika unuwa maisina. Taka uwa, enakawarilikia maisin isinakin teatei. Taka denua, enarangi ni pupugi bukin kakuruan isi ya teatei. Enarini meatata ilu yatubuta namata patesi, ex-salavent, emenu, o meni makuriroi, pa, ipoutu kahi, onsan kapataki, kapuanana ilu ya anarapata tionata aika tetapiri uwa ito, tebuta ki bukin temerurung tionata, te UNICEF, tebuta kare tepe mataruan, apu to kan merungi atei John Nap. Ibu kini kita kan meatata orongorona apanin kamkona ni kawara ami kini kare kamu makani mangaya ke interpolia teramba ai suwa awake wo wanua tuwana akea akea ke extension ai wo wanua suwa remka.

0: Oh, ane. Pusmain na para ka benen darbon ke angkai sinang duk roin kain tukin nara nemeu wa ken ting abang ayo kai pun si tawon roi minisa boroi ja wanua sa kai tau na koim ken asan de ke amtain kenoa te nemeu wa ke yon kai pusum ka kate roi oh sina ka kari ke ta kai tau na kon nara sponsor ante ting abang ayo repon te botaki bukin te meuri ba katuki orak an nana spo an manenakin ganon araka kak bosa yoke kora de tegra iri de de sponsor mem dar makuri de takakain de bota ke nem makuri de te no rakin kapane de nga bon yo mena mauri from 89.9 ande yung ganes na ora ne ko ke de na ko nara kuna ra pe kora imai na swak mara mon down kata no tan de nga bon ayo ke sira ora mo de de ro ro mo ai ke mo to ayo ai mena sa ke na ko na kuna ra pe kora ya ta ora ko na pe ngande imai na ko na manga ore ki ya kata no ta ke ta ngira ki ora ka ki en de nga bon ayo
1: Nau, menang kampana, a waterphone. Pataye angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon waterphone, yai ngkai yan napakan po. Waterphone, amon te natiroin na rundi Samsung, at AO6, nipo na tabubu api meriwew. Ayay rinabe me anakis, ayake po na.
2: Yang kami po ay mga TV na pe ng Samsung.
1: Payara ka na TV na ko, akawari ginanom na yu. TAO7, ayaw po po at tipi meriwew po ng kai. Apun po na roi, wapun po ni may bimerwaywa. O waran nan? Temoto yi 14 at tipu po at bimerwaywa. ZTE 835. Tipu po ni may bimerwaywa po ng kay. O waran na pen nan? Tenobi yi 70 at wapun po tatara po ng kay. Apun na roi, punung wapun po ni may bimerwaywa. Tenobi yi TV 80 Max. Wapun po at bimerwaywa po ng kay. Apun na roi may mayna. Wapupua, ono bi meruwewa?
2: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. E wapupua wapui meruwewa te tahara pona. Angkai, ea popu ki tau anakon wapupua wapui meruwewa. Tablet ai kata uroi nanolipeira ai kate Samsung Tab A9. O ea pun popu ki tau anakon tini pupua ni meapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai sipupu arwa pui meruwewa. O nipopu ki tau an, nipopu ki tau anakon o nipupua ni meapui te tahara. Kapo angkai wawa de Samsung A07, o enareke irom, teni mea pui ni pesent, te paka ni po yon na mka wawa antarepon, e te A07. Irareke nane a my phone e te 17 ne a kakinanako, o tape wari ki tarepon, ai ka atauroi nanon peira. Po pa ingai, pa yeke o kio ki taina.

Nakuya na usu ni tawa misana yon narore Peru putari tari abe yang tarawa peso o Poland Christmas yamusirawa na tawa misana dabong dabu ime uwa nakas uwa tanga obu ime onuwa nimoyang ayan asin tarute si Mirau ay ka karinay ba tane na pagkini mette na yapon ko roara kina era pa aswar na napebeire ay ka harap mayro na takakaitaw na kuya tao kita menes awanausu nasin o sibun tanite si Mirau nanakin Apeka borawan tesina apesin tangiraki ane itawa misana. Nakaiya kini ngapong kienda pong ngayin tatawano. Nemo yang ngaya anausu ibeso ay kakanuan pirani bobe takakia. Aidian takatanawa tayo pantakuna ayyaro ko ninaw nagkukuray.

Na koia na usu tamera a tangira ki roura me angami. Ki aua pirani maere. Awa na usu sinana. Ekera tāpua ke kamena iei. Sibuna nā tareta kaunga nana mīsin i biribin. Awa inā ke atana iei me arakaru aio. Inanon nana taini meau. Sa kosa me tanu kawa kine buan tamera. Sibura, sibutarura, tarira o manera ae moan pēn te tangira ki roura, ae ki aua, pirani maere. E kaya kāwe tiana ni kāranga inan taka tenepong, te bui me wawua, naokas, wawua tanga wabui me wanua. Araka kaitau na koia na ke asan nanga beya ni boboki. Na noia awa ia tangira, na kondara karu ayo. Kambasin dapa. A tōwea, te sakapoi mui na mi yākoi ni kapane. Tapatane vene ndau yapena e makin. Ana koi mi ana usu yo antarawa. Yei ana kapane an namarake ni peka borau, nang kiau ana koi mi. Ni moengan nasina e ni papaku, deito ini marawa ibeso. Sakai sipo ndo komi inti awa anuwa, dekaake. Ena tekiroi manangam kiau sitangiriko. Ayo janine ayatangira kipa Ron takatanuata nanokawa keiyo.

Nagoya nausu tamara tangiraki roura me ngami. Ki aua piri maere. Awa nausu sinana. E kera ntapo ke kamena yei. Sibuna na atareta kaunga. Nana misin ipiripin. Awa ina ke atane yei ma arakaru ayo inanon nanatayini meau. Sogosa metanono kawaki. Nibuan tamara. Sibura. Sibuturura. Tarira o manera e muan pen te tangira ki roura e kiaua piri maere. E kaya kaka vietiana ni karanga inan taka tinipong te wui me wawa na okas wawa tanga wawa me onowa. Raka kaitau na koya naa ke asan na ngapeia ni ibuwa buki na noia awa ya tangira na kon narakarua yo. Kambesi napa awa tuwea te sakapoi mui na miyako ini kapene. Tapatana vene ndau ya pena imakin. Awa na koimi ya nausu yo antarawa. Iai ya nakapene ya namarake na biaka borau na nkiawa na koimi. Ni moyangan nasina ane babaku deito ini marawa ibeso. Sakai sipo nukomi tia wanuwa di kaki. Hina tikiroi manangam kiawa si tangiruko. Awa yu uriki tia nene tangiraki pahidian takatano watan tanu kawa kiyo.

Yangwaya, the minister. Kokonani yangwaya ba ehakira miyavra nakian misin. Nkanaki araha, tayenipas, tarepun, kirerio, atira enarik. Eng sinabunupua, anakia taipeika sinakonan karoin katuapung. Merien me tata patimisin, punsi buokara, narun ravaki inarun miyavra, nkanakwata, arun kapunganakia. The men at the CV may Pokonikai, a rero con the town, Ibukina Penswangaki, Penakarawa and Meroro, Yohanti Radio. Tonumani at the CV may Pokonikai, Ipun Swim and Roro con the Tapon Kanakopana, Keton Nori by a carang in the Pona Quina, Narunte Mike in Tete, Atabu Warik. I may ring Kianganak the Mike when a tete, yea, Iron the Sakanakopana, or a kuna, only Kastiki and a contanigana, or Nangana Meroro. In a tiny Kamianga, may even attack. Pa arah ini pungan misin kana kuatai aron kami nenaki ya. Makosan natai ya ayai te misin eman cina kroi di kina koni misin dekapen. Kuatai ya patira. Ing puning koi angai misin nakan. Nikuawana pa ini kapen ya kehasta nikunai tanda pekah undapatan mena yang hoti ameta. Awa kunia pa pentai ni komputer ke misin nai karang dia nak kori kia roya nak koni misin nak kia karawak. Arai yangu, rapatara awarana mekin, anapun kawas na kuwa tiyo ameta, aripun ngayra roi ni kuwa uwa pa eka kira. Metiyo ameta ya pun singai ya yata aru ni kamakura ni misiin aika awameta, pun tuwari ya karikira, arituwari karawa. Tiaswa ya karikira pa ya nariyana kuriki arura, na kuya na karikipai aika tayani men. Tayani meni pun nakia ya kuna pa indini aru ni mea uia ari apun taku. Apun si karoi pa ni kapeni na kuna yana mekin. Mengaira aika ameta, sirangi ni ameta ni buni kona ni yangu na rakaburoro, andini ya rarinerine, ibukini meura. Merang kanano kawa kipata bime narakoraki, hapundrangi ni imenono anipebeka ni kawai ni ponsita bime ngaiya. Hasa ni kabungana ino ameta ya ntiaru ya kairua, hata bime anamekina pa ata meeru wariki kendiana koriki aruya na konde sakariki pai. Sipundine ikawaira esina meeka yei. Onde ki kapungana irapatara mera yangu na konda nakantani ngati aswa nte kawaiya yes. Tepai parapun tepai ni keses. Kitepo kipukin kairiran kawaiya misiin na ikataya noameta. Pa aungan tuimetua ni kukure ini meyaka. Onde ki yanga te karawawata. Nakoya roya tepimen. Yesu ya kameni kuwata arunta kawai na konti tukanikai imeti meunu kuawa ari kantani ngayata mera ri karawa. Me ipunna ki kona andimu yaru ni mengapitaki ni meura na konda ri kantani ngaki. Fusiyati yesu wa yesu kakurakuran nanum akaparan nambure pokone mewa kina meuna. Awanangan na meu mea nanum nikapene. Paena puyenda nikatuapung pakuangan tutokanikai namu yangu nikapene. Punsiyan ni kakuruan nanun na nakantani nga yesu wa pakona kukurei narun na rekantani ngayko pakona rinanuna. Ngayari yanguya ndeministeye.

Ito po yung narikin din minis na kung jawa ruwa na boning nga po kayo. Yan may uriya FM 89.9. Sina to ang nungura na kung tapi ko rin kikura na kayo. Mahin na po ruwa yuwa. Na po ruwa yuwa ang ganda. Kasi na kaki na kung narapuro ko rin mara. Nagkakagpo sa tayo nga po ngayon. Kaya de kung nakakaya ko na sinakatang ngayon na may uriya FM 89.9. Sina rita kayo ma. Ang kaya yon de rafte Facebook kaya ko message na ko sa meron rokin ako ng man de messenger rabay cha de PBA Mauri FM 89.9 kwa kanina na ba kunam man ako tagini pas na katangan de nga po ngayon man poon roi roi wan karo ko poon tabuin na kaya yon de Mauri FM 89.9 nga de tabi ko rin kunam may kaya maan poon roi wa ya mga kanina na ngayon na bubusya kaya anapayan diya indo ko inonante jawaan na naman jawa roi wan karo ko poon roi jawa tabuin na. Benda yo mo kasi na kena ko ko ya kain ti. Tukuru bunda ni ti. Takana nsukure de. Me ako na yana pa. Ante nga bang ngayon bukin na wala.

kona mauri ki te kiri basa ko te metara bai nongo ora nei ngā bonga iwa ni merarung roi mena mta pone kore I tei mauri FM 89.9 sara koro I nanon nara uwa ni kakak busa te ngā bonga iwa re sina mga kakaya kuna mare pon noi nanon mungi na ko tangiri apa ukan nongo raya kinan te ngā bonga iwa hamri nere nende tai yungan ni sina mga pene nongo raya kinan ngay re yai ai ka asa nuko ya bubusi namo ni ngā bonga iwa ki anna pon moana rai mai moana ya moana ko kanda te bubusi iron the word takirua mai yon ka paya ka ko me rumo takirua de nga bonga yo men nam da pone ko re te me re from 89.9 na patangira ko nte kuran ne iran ya kines kai taru de bong ta ka bong kai pon ta ka bong na ba bong ayo ke a ko tangiri an kan ngora yakin a te te kun ayo go go na mururing te te isi bui ta bun ke a ko me rurik men ta bone ko ngora mai te takirua a me re from 89.9 na san ka ga ya kuram ane de bong ta ka bong me run ni ya kines Kei tarau, kuni angane te kuna mayo, sena kame ura nongra irarikin mgeenu kuna mayo kutatangide ayo, sena kame ura napa yente ntamoni ngapong ayo.

Oh, yay na bang kan nerikito wana rabubusi yari ya sarapa ni karikiaki ya kangai tekan rabubusi yayo. Mauri FM 89.9 dey ngabo ngayo. Ya bubusi me ako katanga na beto kunare si kumuang ko isaw na ine. Pa nakana ko kayo na maikay, na mamayi emo. Kurara pa ako tigraw inge maikan. Kurara pa na ba tigraw na pangke maikan na ikay tsi kaviru. Kwanta nga ba kurara pa nakana ko kayo ni kunam mayo ke ngay kangai pun yay kawangan kunam mayo yuri nga na pa dito kunayo ngay wana chungko ngay kakaw kangay re. Sena kami orang dengar mereka, angge kena kena kau kain mereka.

Ngayon, dumubusita pa yung mga inayon yung kangay. Mayroon mo ang FM 89.9. Tayo ako kunan, tayo ni kunaw. Are, yaki karaway yang wana. Paano po nakano ko, kayo na watay ay kayo kaya kuka. Kura ba, iyo nga, nindin ang iya. Wow, sina nora. Wow, nage, sina katangan ko na mayo. Kanda nga pa, ina po nindin doy ang iya matay na ina ikan niki. Akapara ubrang matay ikan niki. Kaya karo itapi yung tingin nga po kayo. Pa kuka, wana kano ko kayo na. Sina, ang mga dagunare, toka-tokan depende din ko na ako.

Ngay, harap na ba rataan po si Yegay ke? Huwag na rin ba po na kuroy yaku kamatay de Simeon Caris. Ngayon na sila mga nora di ka na po si Yegay mo inayo, Susan Sari, akangay tiya ka na. Mayroon FM 89.9. Yabubusi ito ko na, arin mo sin kaparaw po rin de

Iyo na pato kana rabu busi mayroon daw ay takirwa. Kuna may orili kita takirwa nte morning abong ayo. Kapo busi ngan nte kuna re kuna hindi kine yere ni akin es kay tara uta kuna re ite intara kapo nte nang. Sa may orin nangura kuna mayo takirwa kayo kanta nga ba. Enang nakuroy ngungura may kani kayo nukir ka kamuro rin nakontaya kaya nga to. Musi na kuya ite kuna kayo. Parang mamete kina kinte intaya kayo kung mga mga mga kwa kentayong kanipa. Kumentin na no yan nangura yakin na yon na may orin FM 89.9.

Maori, na bubusi ko ba ko katanga ko nan kie bore kasikan ko ran pa mon te tiriringa kina no yai ne mane bena o e na e ma mira ki roi korap ko ora me ora bangi te david ka kia kia mende tapone ko ora me na ko me ora fmi china ne boina ne ko wa e bon ko ora te ko na mai o ke me ngo ki te urungan ape mare kiep ke sina ka me ora ndora ida ki ko na mai o sina ka ko ri ra bande inga bonga yo Ayo ni Maori FM 89.9. Tekira mende tapone ko ngora me ni ko ni Maori FM 89.9.

ko te mentra pendong ora yon me ore fm 89.9 mam ka ka kbus te program mane te a ko da pondini ya kunam mane ko tangi dia ba ko kan ngora yakena yon me ore fm 89.9 wo bui mene me ore ki man kai de meniske a e bona beroi a de buina de tayre sina musira oye ina ran ra wan ka ka kbus ayo ngere ya irki te pubusi ya ke yasa ne manga a kareke a nawari ki na pade te wana min to wana ke imaina a samora yakena Ada mana bangkana yo kangai takan de bubusi yo. Mauri de yo kata kuna re rong kwe nana makuri Yesu ayane ne yakain YCL UTB gospel singers. Kuna mauri depan ke ne okoro de uken ma mende tapan ne kore de mauri FM 89.9 sa kore nungora nakun kuna maye mairi yakain de YCL gospel singers kuna yane kotangiria rong kwe.

yeri ki dogona bubusi na ba ai sana ba ni kare kia yo ke a ngai te kana ra bubusi ye yo mauri de ki fm 89.9 the yo to kunare a new day has come mai i ron ne yeren ni selin dion pa pon na ukate kroi na ko a na ko ira ngai rang kai sama ka uya na pe kanuan da ngai na yo ne kroi te perai ka ko koro korara pa a te kroi ko korara pa te kroi na ban ke ne kj ka virment to bane online apa maya iki no ora na ko me audio fm 89.9 sina ngora na ko guna mayo ke me yon ne ire ne selin dion

Yo le quito buena, bubusi, mayron de wea takirua, con mayor de takirua, de honare, guabusi, te, curandiki, ne yere, ne yakines, ke taro, y te yon me un tormon, darang, de muaman, caparabor, no coim de takirua, que, gai, pon, y soy moa, riquete, te curande, ne yakines, ayur, co, ponía, y me, a poner de tapo, de, sukuye, o sea, nakate, en mangakaya, que, manga, nane, Ayo na pagkuna na tawete, tukuran na riyari na iya pagkuna na min kuna maaneo katangiri ane ke. Imuin, sa mga pon kakaya kuna maan, ang tatay riyari ke, at mga pon katang mga nan, ayo mo rete, unian min kuna maane, mayroon niya kinas kay tara, utukuran na pagkuna na re, muan kawa, ke mua kawa katin temananga. Ke ni riyari niya kinas kay tara, kaya na anak kurupun na nene.

Nauri FM 89.9, sabu busi katangan kunara tira sebangau bukit napeu pa sedang pun katikiroi rangai rakain Bravo team ngai sinang tauroi ni kai tira sebangaran rakam bana KPA. Aika sinia takarika torere tiaos iswas tatoi kaneta usire pisare kaite puresita ikauea takais teila angaresi patroma ke patroma asiperi korapa aw kwao pana meure na pangene kwa bubusi mai bukin ibuki ya kai nam chim den den abonga yo de jos es was ena te kroi kanon na mi pekon den abonga yo ke aw yo ngane to kunare ka matang dia pa ai kaunga na pana nomi inon kai taran sipangami den abonga yo na mi kampana na te KPA.

Ay, sa na mga norang kan dari kita rabu si at ko na ayo at to ko na ayo kena mo na bora tay pay posi tinwa de minsa kan dari nga babo na yoro yara ka pena na bubu si no ko ye ri ka rabu si ta pewa ke asa na pan ndo ko ma narang ka para bura ke au ka dari nga bakan enara una no mi kai ya pon sa na pan na ko mi bubu si mai mai sana ngora na kon dara bubu si ka pena na roya yo ka ka ta kana meuri fm 89.9 tayo ka ma ko ka tanga te ko na re ka ka ta kana aun to na pungiro ni kaina pai kaumeuri periata korapa ago gore meuri na banke atare simi mendeta bane koreri te meuri fm 89.9 ao yon kanu kono mare ko tangiria aon to wana bungiro kaina ye meiron de wate kain the red boys me you know to at the kaumeuri periata sira ba ro ndongra ne kono ma ko tangiria te nga bongyo yo meuri fm 89.9.

Men kuram mane kos pasan na maraya kin na anaki on to na pungiro ni kaina saro na pero ingkan den tokin ra kakagmos sinte nga po ngayo ari tangira kin kuna kya anakat anakatangak dinininiya kin kakaya kya ni katangak yon me uria FM 89.9 the morning abo ngayo kya yon me uria FM 89.9 ay den waran kay de minis mo inte wat de boina ya katikara ko rukite kirba sa kubarung noy no rara pe ni terara me kan den dirio ke mendeta pone to kumura me yon deita itrara kono wan tinga bo ngayo me rum ina ti tikroi kan wana uringare sinati me to nadane ko sina kamero ro sina kakara kina koim ke o sina ngano goro goro me katang itang o itien kauri ngai ka gaok ina non tangai na ayo mangai ni karoko bo ndo ite wa te buina te tikroi kan wan na ngai na arang te maro ayo ke morning morning apong in te bunga ta kapong te wime tenu wan kas wo tanga wo buime wa noa ta katene pui metelu wan wiki na non te ridi kayo era ngo kira tayo ngane te studio ma kanuan wana ana dine dine te meuri fm 89.9 ra na benga ata uro ira pangkan dan nangani kunte inga bunga in karu ko bon roi chawa te pui me wo te resa na benga mona ikana wan nam kata wanu ne mona ke mem roro ngai ka bo men ra run kare kare roro banan kirbas to roro ngane pe mayu te bete beke ma ai jonab te te kro ari ki bente ta pone kore ri te ye meuri fm 89.9

Ok, benda mo rar bay idar kin mauri fa mai tina boi na ni ra pusi kabara uburi ra katanwa tan na kawa kere tangira ki na kunan den den nga pumoyo.

Nakoy anasina, tiyari, church, anita, loimata. Dapo ke kami na yay. Nako numahanin na matarina iyon New Zealand. Pipapais me buna Luisa. O nasiya me yausu ni kapene. O ruta me buna tauleya. Nako numerina me buna taburimei ya Osteria. Nako yanasina. Tepola me buna o nasiya. O aripo fei iyon BC. Nakon nasina Tony Airam Jessica Puleala yon na bemema. Nakon nasina nabubwe mebuna meme onasiya yon Christmas. Anakoraki mayroon tamana achi ufei ndabake yamena yei. Anakoraki mayroon sinana tosi taburimei ndabake yamena yei. Anakura ki buna, Tommy tātaua ntāpake amena yei. Sokosa me tenunokawa ki ni buan tenasi, te sipu, te tari o takainape, e pe trina āchū fei. Pukiri metena e toki burona. Tapatana, emena nanau sanakaru I pieso kaitara me PUB. E naka ia ki rapatana ni pakantain te bonga yo e takapong te bui me tenua nōkas. Taka tanoata mai runa puhuna. Nasina ai asuku muina mea tangirana. Ayo, tenine ai tangira ki pairian taka tanoata ndono kawake yo.

Nakuya na sina. Terry, George, Anita, Loimata, da baki kami na yay. Nakunumana na matarina, yon New Zealand. Di babais na mabuna, Louisa, o nasiya, may ayawso na kapane. O ruta, mabuna, tauleya. Nakuni marina, mabuna, taburimay, ya osteria. Nakuya na sina. Tepola, mabuna, o nasiya. Awaripu fei yon BC. Nakon nasina Tony, Aidam, Jessica, Puleala yon nebe mame. Nakon nasina Nabupe, Mabuna meme onasia yon Christmas. Anakoraka mayroon tamana ay achu fei dapo ake amenaye. Anakoraka mayroon sinana ay tosi tapurimei. Dabo ke mena yei. Anakura ki buna. Taomi ta taua. Dabo ke amena yei. Sakose me tarano kawaki. Nibuan denas. Tisibu. Tetari o takainapa. Betrina. Achu fei. Poke ni metena. Eto ki burona. Tabatana emena na nause. Anakaru ipeso. Nekaitara me te PUB. Ina kaya kira patana ni pagkantain tapong ngayon at takapong tapoy matanuan na okas. Takatano at mayroon na buona na sina ay asukoy mo ina may tangirana. Ayo, takuna at tangiraki, pahidian takatano at nanukawa kayo.

Kuna mauri, rongrong men panan kripa sirau ngai pi ko pingge. Ena taurau ite kare sanda ita ki kripa sike te kripa sike na iting church ni kauka anaka tene pui ni meunga tapu wawa tanga wapui meonua ai wawa te wiki mena re na mwana ki manu wapui matenua. Nakas. Ayo ana meunga tapu te kare sanda ita ki on kripa sike katoa wawa teririki are eiko siya yei kain te kare sa yoi bukin meroroa kinan yang wai ka kawa ki bukin karikira kian te kare sa. A te meun tamnei. Te rike yo au kawan nako te ki usi yon saus tarawa nga ia ki hapus maia te roko i rau ia tante i men te pumakoro. Men ia pumakoro i bukin karawan te meunga tapua yo arena wakina ki te Black Rock mani apa yan te puka. I riposina ki men nana te kuata te kare sa pa ayo pun te kapenea ndi a tata ni pota ki inanun te kare sa re rike yei ay atai kain te kare sa ndona ki me anatan kairiri ntarai waka ke ariei ibukin karikira kente kare sani itiranako ibukin ririke kanaroko. Men penen turei nakon muantana makainai au iya na siyem te pota ki nakawa mangana IDC Food Verification Division na kia kawara te makura na nous ibukin kaniman na napam ibukin teran na ikapou te ausin kamaitoro ntapayo. Etau te rongorongo men te pota ki namakuri ayo pa nokon te sim au eksi kanimi pam me e karawana petangare ire yon aroni ka manuan na sikon sikonan roiranin manipa ke tanken karau e bakin dei tante meu no ko yakai tap mokroai men aya makuri no no pai ayo au ayangare ire kain te sim mai au punye mina e erangni ka khawa ki no ko yakai no nous pa ata ruyen ka manuia ka manua ayaran arangai pun meu ya ika Ika pāna kona ni me uroi me yei, ka menua ni kona ia ika mea kana ia awai pun aruia ni o kinupayan kona ia me ino nous na kotarawa. Yanga panana ni ka aitau te siem mayo na konde meia me ino nous. Mea anatahanu makurin kapena ipukin ayapus mai, mea iapoutoka na kon karawan te makurin nono pai, mea ayawaki ndeirei. Te mwandinan na te Rurupeo Primary School ngai are ea wataana ko te tokanikai ntain te Inter-Primary School ntaririka yo wataanga wapi meonaua. Ta kapua yo are karawaki ntakan mepo ngayana ko nte meraya ntakakaro ipairiki. Ike ea iraki irouya te pui me tenua mwandinan deirei. Au are aipon ke poni pukin kati matoa nte merurung au te inono irouya. Ata ea inte mwandinan deirei nako. Nga nane au aipon anakarawaki.